0: apat na huwag munang uminom ng alak o lumangoy sa mga lugar na maaring bahain at huwag nang hintaying tumaas ang tubig bago umalis sa mga delikadong lugar. Nanawagan ng apalit ng PS na sundin ang mga abiso ng otoridad at unahin ang sariling kaligtasan upang hindi na madagdagan ang bilang ng mga nasawi. The morning, kinumpirma ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na sa sasakyan ng ama, kinuha ng suspect ang dalawang baril na ginamit sa pamamaril na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Nepomuceno, karaniwang ginagamit umano ng ama ang sasakyan sa paghahatid sa kanyang anak sa paaralan. Ngunit noong araw ng insidente, driver ng opisyal ang naghahatid sa bata. Dahil dito, nagkaroon umano ng pagkakataon ng suspect na minor de edad na makuhang dalawang baril na nasa loob ng sasakyan, isang government-issued firearm at isang personal na baril ng kanyang ama. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung paano nakuha ng suspect ang mga armas at kung may pagkukulang sa paraan ng kanilang pag-iingat. Agad namang inalis sa pwesto at sinailalim sa preventive suspension ng ama habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, maaaring managot ang opisyal kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o sinadyang paglabag sa mga patakaran sa wastong pag-iingat ng baril. Kasunod na insidente, iniutos ang Bureau of Customs ang mas mahigpit na pagsusuri sa mga baril na pinagkaloob sa kanilang mga tauhan. Gawain na ring o gagawin na ring buwanan mula sa dating quarterly ang inventory at inspection ng mga issued firearms. Pinaaalalahanan din ng BOC ang mga personnel nito na tiyaking ligtas at hindi maa-access ng mga hindi otorisadong tao ang mga government-issued firearms. The morning roundup headlines. Nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 50 insidente sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga menor de edad mula June 16 hanggang August 19 batay sa datos ng ahensya. Kabilang sa tala ang 26 bomb threats, 12 shooting threats, 4 na kaso ng illegal possession of firearms, 4 na pananaksak, 2 death threats at 2 aktwal na pamamaril sa Tacloban at sa Zamboanga City. Kasama rin sa datos ang insidente sa Las Piñas na ikinasawi ng isang 13-anyos na estudyante. Bilang tugon, nagtutulungan ang Department of Education o DepEd, PNP at Department of Interior and Local Government o DILG upang palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan. Kabilang dito ang active shooter drills, anti-bullying help desk at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa wastong pag-iingat ng mga baril. Samantala, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang iba't ibang detalye na maaaring may kaugnayan sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan, kabilang na ang exposure sa social media at content. Oras sa Buong Pilipinas, 8:03 ng umaga. Narinig na natin yan. Maghihigpit, nagawa ng paraan, pero nalusutan pa rin ho tayo. Ibig sabihin, what they're doing right now, hindi ko sinasabing hindi sila gumagawa ng paraan. Maaring kulang. Diba? Papaano pa kaya natin masigurado that the kids that we sent to school would be very safe? Eh, pinagkakatiwala namang magulang yan. 8:03 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Let's do some quick shoutouts before we take on the commercial break. Magandang umaga kay Joanna Laos Lumino. Hi, Joanna! Shoutout daw kay Jandy, kay Joy Laos Artates, at saka kay Sok. Good morning sa inyo't ingat. May pasok ba kayo today? Magandang umaga. Good morning din kay 55160. Magandang umaga po sa inyo. Ananining Mektex, good morning idol. Kanita, pagkampanya, halos 10 punta landalangan at dapat kaya bengan para makilahok bumoto. Ngeni po, lalo na gaining syudad, lalo na po kareng sinambot, lalo na kareng konsyel balen, antayo na ko po, dapat po ata magparamdam kayo lalo na keng relief goods. Dapat kaya bengan at punta lanyungan. Dati makapag house to house kayo at ngeni po ba eyu agawa ita. Ngeni da ko po kailangan ding memalen. Dapat ega na gana mapa subdivision man o ali na bale kasi din po Anyang eleksyon, binoto dako po, sana po, ngayon did dako po, memalen, paramdam na ko man po. From your constituent.
1: Wow, man.
0: That goes out to all the local government units.
1: Please, baby.
0: Although atin yung binanggit kaining LGU. E kung na mo banggitan, huling yung problema ngayon. Para yakarenge, ganaganang makiramdam na elected official.
1: It was fine.
0: Hindi niya pong kutang, hindi kaya katamong kabalin. O ba't po kanuan niyang eleksyon? Ulang na mo talaga mamag house to house o puntalan niyo lang ang dingi ganagan ng bale. Sasakupan niyo, paglolo niyo, naboto da kayo.
1: Like
0: bakit kanungin yung kapilan da ko kanu kailangan, eda ko kanu ramdam. And nasabi ko naman I'm quite sure there are government officials that are doing their job or even it might not be their job but they're helping out. Naeta mo mua kakit keng social media. Ulingatin muna ang mga tayo na I believe yun ang totoong pagtulong. Hindi mo kailangan nila tala, i-document, i-Facebook, i-live, di ba? Pero sasawp ka. Di ba? Pwede naman kasing Ella mismong diretso munta karing aliwaliwang lugar. Pwedeng mamielang help financially and whatnot. Di ba? Pero happening lambing. Ang puwing kutang na ning metong karing constituency po. Kaya kung niya sabihin, ano ka rin yung lugar ni? Mante, gana-gana na mong makaramdam LGU. Diba? Pag-isipan da po itang kutang. O bakit po kanuhan niyang doon ng eleksyon o niyang campaign period? Walang namo galaman mo niyo ang din tao. O baka kanung eni, reng aluay, doon mga ano darandaman. May that be a wake-up call. Alright?
1: Yo, get your...
0: Hello kay paring Harold Diglao Miranda. Mayapayabak mo naman kaya.
1: On the way.
0: Sige, mga ka-vibes, it's already 8:06 in the morning. Time check brought to you by Sawmix Advance. Commercial break muna tayo. Pagbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: We've got... This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
9: I have headache. I have body pain.
10: Pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Sahara Nights on GV99.1. It is now 9:01 in the morning, mga kabibs. That's gonna be it. Pansit, maraming salamat. May ahabol ba? In 5, in 4, in 3. Buti ka mo nang mabugay yung iniinom.
1: Oo nga eh. Kasi binilangan.
0: Sorry naman. Oh, ngayon, kamusta naman sa inyo? Hindi naman kayo binabaha. There was a an exclusive and premium subdivision in San Fernando na binaha
1: no? Well,
0: bumigay yung pader eh. Hindi mo talaga masasabi yung ano eh, problema na ganyan eh.
1: Diba? Ah, Angeles naman, mas mataas naman siya compared sa kalapit na lugar niya eh. Pero if we experience floods here, sabi ko nga sa Angeles, eh parang inefficient na sewage system ba ang tawag doon?
0: Oh, kasi mas mataas talaga.
1: Mas mataas naman talaga. Andiyan pa yung Abakan Bridge. Eh. So, kung nagbabaha sa atin, ibig sabihin mga baradong kanal yan. Madalas, no? Malamang sa malamang.
0: Jeez.
1: At top one reason ng baradong kanal ay basura.
0: So, paano? Paano hindi dadami ang basura dito? Ultimo naka... Hindi naman, hindi ko nilalahat. Diba? Sa iba't ibang lugar, yung mga... Diba? Hirap magpigil.
1: Sana may nagko-collect din ng mas efficient din dito sa mga iba-ibang barangay. No? So, parang kaya namin walang kumukuha, eh, specifically sa lugar namin. Oo. Hindi ko lang sasabihin
0: kaya,
1: na
0: hindi,
1: sa...
0: Hindi lang basura na iipon eh. Pati sa mga naloob eh, na iipon. Diba?
1: Pero kidding aside, sa mga low-lying areas na apektado ng baha, Masantol, Makabebe, diyan talaga yung umiinit yung ulo mo, naalala mo yung field flood control master plan ng DPWH, eh, nakakaasar lang.
0: Uy, tapos sa Porak, nagulat ako, may nilubog din sa Mangkat siyan daw hanggang liig yung lubog.
1: Ay, grabe.
0: Oo, oh, imagine mo yan ha, Porak yan ha.
1: Oo,
0: diba?
1: Na may mga katabing ilog din sana, no?
0: Grabe, hanggang liig, kaya nananawagan sila, no? Buti pa yung mga private individuals, di ba?
1: Mm.
0: Kaya may nag-text nga sa atin dito, sabi, nung panahon ng eleksyon, ang lala nyong mag-promise at kulang na lang talaga lahat ng mga tao, eh, hawakan ng kamay at huwag nyo po kong kakalimutan, kamusta na po kayo?
1: Ibigay lahat, ang langit at between.
0: Lahat ginagawang kamag-anak nila, eh, di ba? Ay, tita, oh ate, ganyan, di ba? Puro na lang kamag-anak. Eh, ngayong panahon na kailangan ho sila ng taong bayan, no, ho nawawala eh. Di ba? In the comfort of their homes. Diba?
1: And
0: wala namang masama dun eh. Sabi nga nila, you gotta stay warm and dry.
1: Yeah.
0: But that's for ordinary Filipinos. Can we say the same for elected officials?
1: Oo, dapat active yung mga yan. Lalo pag public servant ka, eh... yun ang binabayaran sa'yo eh. Hindi ko lang alam magkano yung ginastos mo para makuha yung trabaho na yan. Pero yun yung binabayaran sa'yo eh.
0: Sabi ko nga kanina, eh, may napanood nga akong video ng isang politiko eh. Parang SDE, yung quality, no? Habang namimigay ng relief, di ba? Sige, let's give it na kasama siya sa nag-distribute.
1: Sometimes pero, okay naman ang reactive, yung maging reactive ang isang politician, lalo na sa panahon ng Sokona, no?
0: Kaso nga, parikoy, sinabi na ng DSWD na bawal ang mga politiko sa distribution ng DSWD.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Dapat.
0: Pero ngayon, nakita natin na pinapamahagi nila DSWD. Ang pinupunto ko rito, ang credit lagi sa kanila.
1: Sa politiko.
0: Pero kanino ba galing ang pera?
1: Sa kaba ng bayan.
0: O kaya dapat natin pasalamatan.
1: DSWD.
0: Thank you so much for your contributions, well, donation, DJ Benjamin.
1: You're very much welcome. Thank you very much for your contribution,
0: and
1: DJ
0: to all
1: KG
0: of you
1: Boy.
0: Are listening, those are our contributions. Palakpakan niyo mga sarili ninyo. Diba?
1: Lalo na si KG Boy na napakagaling na taxpayer.
0: Oh, siya, susunod na programa.
1: Brunch Takes!
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you this Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Psalm chapter 113, verse 3. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Sa Tagalog, buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Keng kapampangan, manibat kingaslagan ning aldo hanggang kingalbugan, inglagyu ning Ginoo purian niya. Kita-kits tayo tomorrow dito lang sa Lagisang, The Morning Roundabout on GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan. Bye guys, God bless, love you. It is now 9:06. Time check brought to you by Right Med. Bye guys, ingat ko po.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
6: Ako ni Agyong kawan nita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexido
7: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

Your Gut Vibes, GV99.1. We are GV99.1. GV99.1.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

Talaga namang kilig-kilig moments talaga pag si Frank Valli ang bumanat ng Can't Take My Eyes Off You. Ano talaga? Ang sweet talaga na mapapayakap ka sa partner mo eh. Kung may partner ka ha. Eh, maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe ka, Vibes. Basa natin ka agad yan. Pero good news muna, nagsimula ng mag-turnover ng affordable homes ang Pag-ibig Fund at City Government of Naga para sa mga kwalipikadong city government employees. Lalo na ang mga first-time home buyers at may mababang salary grade. Mga detalye, location, sakop nito ang 576 units sa Bella Vita, Naga, Barangay Pacol, kung saan nasa 100 plus loan accounts ang naiproseso. Siyempre, affordable ang price niya. Nagkakahalaga lang ang unit ng bawat unit ng 350 pesos. Mga terms ng loan, mabilis at murang Pag-ibig housing loan na may 3% interest rate per annum. Per annum na po yan. Para sa unang limang taon sa ilalim ng expanded 4PH program. Inaasahang matapos ang takeout ng lahat ng units ngayong Oktobre at plano ring i-extend ang oportunidad sa mga guro, uniform personnel at informal sector workers. Ayon kina Naga City Mayor Lenny Robredo at Pag-ibig CEO Marlene Acosta, patunay ito na ang partnership, no, o patunay ang partnership na ito kasama ang Ayala Land, nagiging mabilis at abot kaya ang mga pangarap na o yung pangarap mong magkaroon ng sariling bahay kapag nagtutulungan ang local government, national agency at private sectors.

0: That was a request of music. That song goes out to Gretchen of Porac Pampanga. That was her request of music. That was Pando Ballet, by the way, with their track True, playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. Your Good Vibes. You're with your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Takes.
1: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good.
0: 10:12 ang oras na sa buong Pilipinas, kabayos. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala na kanilang mga mensahe sa ating Facebook page at sa ating SMS lines. Again, play na agad ang music request ni Gretchen. Siyempre, ganun siya kalakas sa akin. Para request naman po ng Mamang Sorbetero, yung The Hurt ng Kalapana, hinahanap pa namin ka-vibe sa... Request naman yan galing sa Tokwing Pora. Kamusta kayo dyan, ka-vibes? So, sa Tokwing Pora, kamusta yung mga naging pag-ulan dyan? No? My love won't do you no harm, and I feel... Anong ganap dyan? Kamusta? Are you safe, guys? Bumahaba? I feel nice. Good morning po, DJ Benjamin. Nakasampay na ang mga damit habang maaga pa. Kahit kumulimlim, sana sumikat ulit yung araw para makapagpatuyo din ng damit finally. Well, good luck sa iyo, ka-vibes. At sa lahat na nagpapatuyo ng damit at nakapaglaba na, good luck sa pagpapatuyo, ha? So, mga maglalaba pa lang, naku, bilis-bilisan. Hindi natin sigurado kung gaano katagal yung sikat ng araw na yun. Miss Pine sending us a message, greeting us a happy throwback Thursday. Beat It ni Jaikel Maxon ang gusto niya. Lock and loaded yan sa ating queue, Miss Pines. And shoutouts to all Jovinians. Happy, happy listening. Paring Norberto, maganda, maganda, maganda umaga. Idol Pogi, DJ Benjamin. Ito naman si Norberto, parang ano. Sobra-sobra lang, di nakasya yung helmet ko sa sobrang laki ng ulo. O, pa-request naman po ako ng On the Wings of Love. Hindi ko alam kung kaya ko i-play yung Kyla version, no? Pero kaya ko i-play yung On the Wings of Love. So, good, cause I got it here. So alam na natin lahat na... Oh. So good, alam na natin lahat na si Norberto, oh, ang gusto niya with wings. Next message is from another message sender from our SMS lines. Shoutouts to Paring Ross. Maganda maganda umaga. Good morning po, DJ Benjamin. Request po ng Too Much Love Will Kill You. Yes. Ito naman si Ross. Mas pininiwalaan niya ang Too Much Love Will Kill You ng Queen. Kung si Catherine Santos, Love Will Keep Us Alive. Si Ross, Too Much Love Will Kill You. Okay, play natin lahat yan. Ha? Ikaw ka, Vibes, saan ka mas naniniwala? Too much love will kill you or love will keep us alive? Yan ang ating services question for today. Pwede ka nga sumagot ka, Vibes, sa ating text lines. Too much love will kill you or love will keep us alive? At bakit? O baka meron kang previous experience kung bakit yan ang magiging sagot mo. Padala mo sa amin, ha? Ito po yung numbers ko, 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-iwan ang mensahe sa ating Facebook page. Search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Ama nung 14 years old na namaril at nasawi sa Ateneo de Zamboanga na empleyado ng BOC or Bureau of Custom, no? Na may-ari ng baril na ginamit, eh, sinuspend din na muna sa pwesto for 90 days. Bagamat siya ay suspendido. Because, understandable, he's in mourning din naman eh. Nagluluksa rin siya at the moment. No? Pero sabi ng BOC, equally liable siya o may pananagutan siya dahil nagamit ng baril niya sa isang krimen. So, nahaharap pa rin siya sa maximum penalty niyan is removal from the position. No? Pagkatanggal sa pwesto. Iba tong school shooting na to, ka-vibes, no? Kasi nung sa Tacloban, parang dahil nahuli sila pareho, yung init ng ulan ng mga tao, gusto nilang parusahan yung mga bata. Eh. But this time, the perpetrator is also a casualty, no? And rin yung sarili niya. Ay, abangan nyo po yung inyong mga requested music, ha? But at the moment, ito na muna yung aking pang slow dance sa aking misis. Pakinggan po natin sabay-sabay, Nat King Cole sa kanyang awiting Love. Kung ano bang ibig sabihin yan, eh, malalaman po natin sa GV 99.1, Your Gay Vibes.
2: L is for the way you look at me. O

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang-kita.
15: Ganado kaya malusog.
16: Kitang-kita.
15: Timbang ay mabigat.
17: Mula batok hanggang tike.
16: Kitang-kita.
18: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
19: May kontrabaho formula pa.
20: Walang amoy.
16: Kitang-kita.
18: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
21: B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Things that you won't do, that you do for love. Ano ba yung mga bagay na yan, no? Unang-una, hindi ka naman nagtitipid, pero dahil may love life ka na, tipid-tipid na, di ba? Balance-balance na lang. Dati, hindi ka mahilig mag-deodorant. Kaso, baka ngayon may umamoy na. Dati, hindi ka nag-ahit ng balbas bigote. Pero ngayon, siyempre, may love life na. Dapat you do things you do for love, di ba? But I think the deeper meaning of the song is responsibility, no? Not just love sa parents, sa partner, sa family, sa yung mga anak, no? But the things that you don't do, you do for love, diba? And we always say, I would do anything for you sa mga mahal natin sa buhay. I would even die for you. Diba? But the question is, would you live for them? Would you start exercising para mas marami ka pang oras makasama ang mahal mo sa buhay? O sa mga ka-vibes nating nasa kanilang workstation na busy-busy nagtatrabaho ngayon. Diba ka-vibes, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, tapos natatapos lahat ng task, productive ang araw. Pero ang tanong, paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay ka na, pero bumabalik na naman ang laking istorbo nito. Napapalingon na pati yung mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Minsan, mapapatanong ka na lang, kailan ba ang ending nito? Well, the end ang maplemang ubo sa Solmiox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang virus at bacteria. May tablet pa o liquid ng Solmiox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosystem plus Zinc is a generic name of Solmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. I came back to let you know. Got a thing for you. And I can't let go. Ano kasi deeper meaning, oh? Start being responsible when you start having responsibility. Pag nagkaroon ka ng responsibilidad, wala ka ng choice kundi maging responsable. Paano ko nasabi, DJ Benjamin? O pag nagkaroon ka ng anak, hindi pwedeng ano eh, patambay-tambay ka na lang eh. Di ba? Kailangan mo talagang kilusin, no? Pag mahirap ang buhay at kailangan ni nanay ng dagdag para sa bayarin sa bahay, you need to step up. You know? Start being responsible when you start having responsibility. You have no choice. Our services question natin, ha? Saan ka mas naniniwala? Love will keep us alive or too much love will kill you? Yan ang ating kwentuhan. Good day, DJ Benjamin. Shoutout po sa asawa kong si Kim Prado at sa anak kong si Athena Lorraine from Daddy Mac Prado. Tag-araw ng after image ang kanyang request. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the... Magandang umaga po, DJ Benjamin. Too much love will kill you po ang pininiwalaan ko. Pag bulag ka sa pag-ibig, maaring may mangyaring masama sa'yo. Kung pagbabasihan naman ng love will keep us alive, pag nagugutom ka ba, pwede mong nguyain yung pag-ibig. Tama! Ang ganda naman ng analization niya. Sige, nguyain mo, iprito mo yung pag-ibig mo. Pag wala ka ng kuryente, wala ka ng pambayad sa tubig, huwag kang mag-alala, importante nagmamahalan kayo. Diba? Oh. Too much love will kill your love will keep us alive. Anong pinaniniwala mo ka, vibes? Parang Norberto, may pinsan po ako na ubod ng ganda. Nagkaroon po siya ng boyfriend na Koreano at ubod ng bait. So sobrang bait, binilhan po niya ang pinsan ko ng malawak na lupain na nakapangalan sa pinsan ko at pinagawan pa po siya ng bahay. Nakapangalan sa pinsan ko. Nung matapos po yung bahay, gumawa po ng paraan ng pinsan ko na para maghiwalay sila. Ay nako, aray mo. At sakit. Kaya nga po, too much love will kill you. Magtira para sa sarili at huwag syunga-syunga. Salamat. Yan ang sabi ni Norberto, ha. O sa mga tropa, Repa, Upwards, Earp, Tol, Bap, sa mga tropa dyan na nakikinig sa lahat ng ating ka-vibes, ano ba pinininiwalaan mo? Too much love will kill you or love will keep us alive? Kwentuhan mo ang ka-vibes, pwede mo kong i-text sa 0908-516-4466 or sa
ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar para makita natin yan. Si parin niya ni Bobby Caldwell din yung playing on the background, ah. What You Won't Do For Love. Favorite song ko to pag medyo naka relax ka na sa bote ng wine. Talaga wine eh. No? Ang sarap i-slow dance niyan kasama ng partner.

0: Mabalik tugtugan tayo, kabayans. Meron pa tayong mga music requests na nakakasa. Kung nag-enjoy ka sa throwback tugtugan at masarap na kwentuhan, kapit bisik lang sa inyong number one good vibe station, ang GV99.1. Time check, ang oras po natin sa buong Pilipinas, 10:44. That time check is brought to you by Bygone.
1: Bygone, 100% knockdown.
2: Hey, Kavibes! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Doni. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
13: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For, isn't it nice? Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
1: This song is brought to you by Bygone, 100% knockdown.

0: Take me and I'll follow. Talaga. Basta ikaw ang kukuha sa akin, sasama ako.
1: Aww.
0: Eh kung Ann Curtis ba naman yan, sino ba naman si DJ Benjamin para tumanggi, di ba? Pump, pump, pump! Yes! 10:56 ang oras natin sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Saan ka naniniwala? Too much love will kill you or love will keep us alive? Kahit gaano po... Aha! Ano daw? Ulit, take two at... hindi nakuha. Man. Too much love will kill you. Yan po ang paniniwala ko, DJ Benjamin. Kasi kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag sobra na... At nakalimutan mo na ang sarili mo, doon na nagiging unhealthy. Love should make you happy, not make you lose yourself. Dapat inapos mo yan ng I thank you. Dapat ganun. Galing eh. Very good. Tama nga naman, dapat meron ka rin tira. No? Ay, ito, meron tayo naman sa Love Will Keep Us Alive. Maganda araw, DJ Benjamin. Sa wakas, sumikat na po ang araw. Pero dito po, paulan-ulan pa din sa friendship. Love Will Keep Us Alive kapag may taong tunay na nagmamahal sa'yo, nagbibigay siya ng reason para bumangon kahit mahirap ang buhay. Sometimes, mas madaling kilalanin ang tao pag naniniwala din siya sa'yo. Good morning, DJ Benjamin Pogi. Bakit may pagganon pa? Ikaw ha, talaga palaki na ng palaki ang ulo ko ha. Love will keep us alive. O too much love will kill you. Kung too much love, DJ, handa akong i-risk basta ikaw. Boladas. Request po ako ng Risk It All ni Bruno Mars. Throwback music tayo ka-vibes ngayon eh. Baka meron ka ibang request. Oh. Sayang di gumana yung pambabola mo eh, no? Anyways, good vibes, tugtugan. Balik tayo tapos sa OPM naman sa GV 99.1. Pero at the moment, ito na muna bago tayo umopian. Natalie Cole sa This Will Be an Everlasting Love. Para feel good tugtugan lang, di ba? Para sa lahat na nagmamahal, minamahal, at nasubukan magmahal, itong kantang ito ay para sa inyo at naway maging magandang araw nyo. GV 99.1, your Gay Vibes.

0: That was 9 Degrees North. So, alang mahal ang magmahal. Happy, happy listening to all. Shout out to Jel Conana na nagpapabati ng happy, happy birthday sa kapatid niyang si Jelay.
1: Happy birthday!
0: I wish ko mag-asawa ka na. Naku naman, ang hirap naman ang hinihingi mo. Pilan na mong kembot, mawala ka na sa kalendaryo. Basta ako, masaya ako kahit wala love life. Ang mahalaga sa akin ay pera.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Now here's something from River Maya.

11:45, time all over the Philippines, guys. Back-to-back OPM, throwback music, lock and loaded in our queue. Kung nag-e-enjoy ka sa ganyang klaseng tugtugan, kapit-bisig lang dahil marami pa tayo nakabaon. Pero basa tayo ng last batch ng ating mga mensahe sa ating Facebook page at sa ating SMS lines. First off, thank you very much sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe. Good morning, DJ Benjamin. Sino po ang singer ng Mahal ang Magmahal? Yan po kasi ang dahilan ko kung ba't hindi ako naliligaw. Wala pong bujay. Mahal ang Magmahal is written and sung by 9 Degrees North. Yes. Srem Borac. Totoo, no? Napakasakit nung... Napakaganda nung melody ng music, pero it's a hard or harsh reality, no, na... Kung hindi mo kayang buhayin yung sarili mo, no, sa sarili mo lang, no, parang ang hirap kumuha ng taong gagawin mong responsibilidad at bubuhayin din. Oo, masarap magmahal, pero kung masabay tayong magugutom... Hindi ko kaya iparamdam sa tao ng mahal ko yun. Kung mas magandang buhay ang magkakaroon siya kung wala ako. Diba? That's what you call selfish love. Yun siguro yung essence ng... isa sa mga sitwasyon yun na applicable ang... if you love someone, you should set him or her free. Kung mabuti sa kapakanan niya. No? Ayun ang tunay na pagmamahal. Yan ang selfish love. Ang pagbibigay ng kaligayahan sa taong minamahal natin na kahit ang kaligayahan na yon ay mahanap nila sa ibang tao. Apakasakit! Favorite na ngayon ni paring Norberto yan. Sabi naman ni 2792, good morning DJ Benjamin, basta ang akin lang, love moves in mysterious way. I-request ko na rin, sabi ni Kuya Dudes.

0: Pero kung ikaw ang magmamahal, DJ Benjamin, baka hindi na kailangan ng kape para gisingin ako. Eh, mga chena kayo eh, no? Machachena kayo. Huwag kayo nag-send ng mga ganyang message dito. Sa Telegram tayo mag-usap. Oh. Naririnig ng asawa ko eh. 7116. Maganda umaga. Good morning, DJ. Hello po. Pabati naman po kay Leia ng Guagua. Oo nga, birthday niya nga ni. Happy, happy birthday, Leia.
1: Happy birthday.
0: Sana ulanin ka ng biyaya at bumaha ng limpak-limpak na salapi sa inyong tahanan ngayong araw mo. Araw-araw yan nakikinig si Leia ng Guagua. Happy, happy listening. Yes, I'm about to say goodbye, guys. Love will keep us alive or too much love will kill you. Mga ka-vibes, whether you believe in too much love will kill you or love will keep us alive, one thing is for sure, ito lang ang pwede nating sabihing sureball at walang magdi-disprove. Ha? Love makes life more interesting at masarap ang magmahal. Yan po ang bottom line. Oh. Ngayon, kung pakiramdam mo na palagi kang naluloko sa lahat ng pinipili mo, baka ikaw na yung may problema. Oh. Baka hindi ka marunong pumili. Huwag na natin isisi sa iba, kasalanan mo na yan. Basta ka vibe ha? Spread love. Spread the good vibes. Ganun lang naman. Oh. Kung ano man pinaniniwalaan mo. Ngayon, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, sa tugtugan, kabit-bisig lang, andito na ang inyong nice na DJ na may palaging pabaon na nice. Palaging may pabaon na spice sa kanyang programang
2: Isn't it nice?
0: Yan. 11:57 ang oras lang sa buong Pilipinas. DJ Nice, quick question. Saan ka mas naniniwala? Too much love will kill you or love will keep us alive?
2: True love. Will keep us alive.
0: Love will keep us alive. No? Mm. Oh, basta andyan ang pagmamahal. No? Kung mamahal sa kapwa, sa pamilya, or if you, sa significant one mo, mas madali ang bagay-bagay. No? Pero totoo naman, hindi ka naman mabubusog ng pag-ibig. So kung nagmamahalan talaga kayo, dalawa, magtrabaho kayo. Good morning, DJ Nice. Meron ka bang baon today?
2: Teachers about our memories about our teachers. Do you have like good memories, not so good memories yan sa inyo, sa iyong guro?
0: Oo, meron akong ganyan na aalala mo. Hindi ko na siya papangalanan, ha? Hindi ko na sasabihin siya si Teacher De La Cruz na.
2: Good or bad, yan.
0: Good or bad. When I was in college, I had a teacher sa biology na napakaganda. Oh. Cross na cross ko to, binata pa ako. Tapos, ayun, na-turn down ako kasi nga estudyante niya ako. Oh, earliest memory about
2: baka my... Baka minor ka pa nun, syempre.
0: Hindi, it took me 10 years to graduate college. So, around 19 years old ako noon nung naging teacher ko siya sa biology. Sayang na sayang. Ngayon, kasal na siya at may asawa na. Pero okay lang. Okay lang, bawiin ko na nga. Sabi ko, nakikinig nga pala yung asawa ko. Mapahamak tayo. Isa pa,
2: diba? It was a blessing in disguise.
0: It was a blessing in disguise. Hindi. Right. Ikaw, DJ Nice, anything. O kaya earliest memory mo sa mga teacher? Meron ka ba?
2: Yung favoritism siguro. Kasi kapitbahay niya eh, uno.
0: Ikaw,
2: pwede hindi naman ako uno eh. Dos lang ako.
0: Hindi ka nagkaroon ng
2: favorite niya yung kapitbahay niya.
0: Hindi ka nagkaroon ng teacher na favorite ka?
2: Meron.
0: No? Shout out.
2: Pero kasi pag favoritism minsan, ano eh. Mm. Ayun, naranasan ko yun. Mm-mm. Hindi naman lagi. Kaya nga memorable siya eh. Kasi bihira ko lang nararanasan yun. Yung may favoritism yung teacher.
0: Oh, tatatak sa utak mo, no? Gusto, I would like to take this opportunity to thank my teachers. Yan, kay Sir Vic Gakula na naging guru ko. Sir Red Tolentino na napakagaling magturo ko pa paano sumulat ng balita.
2: Kay, si Sir Red, wow.
0: Yes.
2: Hi, Sir Red.
0: My teacher... KG Boy, teacher ko sa radio production na nagturo sa akin paano gumawa ng radio script at paano magpipindot-pindot ng buton dito. Yan. Ano pa ba? Sir JM Mamangon na pumilit sa akin na bumalik sa school kahit kahit ayoko nang bumalik sa school, nakakatawa lang na pag ang teacher may pakialam talaga sa estudyante. Ramdam mo yun, no? Pag may teacher ka na ginagawa lang for requirement. Oh. Kaya pakagandang topic. Ha? Abangan nyo po yan sa programa ni DJ Nice na
2: Isn't It Nice?
0: Papaalam na muna po si DJ Benjamin. I'll see you tomorrow, same time, same station. Sa inyong number one good vibe station, kami po ang GV99.1. Your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
3: It's 12 p.m.
4: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: Hey, Ka-Vibes! Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
4: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: di ba? Parang NDRRMC lang. Just to recap, kilig o kaba? Para hindi nga kaba, ako minainos ko na yung volume. Minainos. Anyway, we are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe spice and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? And isang araw lang tayo nakakapag-throwback Thursday for Isn't It Nice, di ba? So kung meron kayong gusto marinig na mga hits from the 70s, 80s, and 90s, padala nyo na yan, ka-vibes! 0967-069-5768 0908-516-4466 Usapang you learn! Ano nang ating natutunan sa ating mga nakaraang naranasan? Tayo ba ay natuto na? And syempre, hindi rin ako makaget over dun sa guro eh. Ba kayo, meron na kayong nabasa or kung ano man na hindi splice. So, gets ko naman, no, yung kay Auntie Claire. Na naging issue about sa guro, yung nasabi niya about sa guro, na baka taken out of context and hindi naman niya nila lahat. Ganon. Pero gusto ko kasi malaman kung ano nga yung context, no? Bakit it was so random kasi? Parang hindi ko magets paano na, ano, na bring up yun. Kasi she hasn't apologized, di ba? So, let's take a look at her full statement ulit maya-maya. Pero gusto ko lang talaga malaman saan ang galing. No, it was so random. Yung pinakahuli kasing nag-trending is yung mga estudyante or isang estudyante na binugbog yung guro dahil pinagsabihan niya yung estudyante na bawal magtingga, maghikaw. So, gusto ko lang malaman kung anong pinanggalingan nun. Kaya hindi ako makaget over at ang ating pa-entry for Throwback Thursday ay mga good and not so good memories with your teacher. Siyempre kung not so good, baka hindi mo papangalanan. Whether gusto mong pangalanan or hindi, eh okay lang naman. So, ating Facebook page ay GV99.1. You can also follow us on X, Instagram, and YouTube. Search GV99.1. So, pwede kayong mag-DM dyan. At ang isa pang pa-recap natin ay yung tungkol sa sasakyan, di ba? Lulusob o hindi on a Tuesday, Tuesday. Yan. Pinag-usapan natin yan. E paano kung nabahana? Nabahana yung kotse mo o kaya nakaparke lang? Nakaparke lang, tama ba? Nakaparke. Kasi alam nyo ka, vibes, yung Agosto pala, hindi siya linggo or hindi siya buwan ng wika. Buwan pala siya ng habagat. Pero tayo nagpapasalamat na meron tayong konting break. May binabantayan na namang LPA sa labas ng Pilipinas. Naway yan lumihisp na. Naway! Ano ba nangyari sa akin? Sa araw lang akong naging or nawala, eh parang nangalawang na tayo sa ere, no? So yan, ano na yung next na gagawin natin? Kahapon kasi, no, sa San Fernando, Pampanga, viral din yung medyo high-end na subdivision. And it's hitting closer to home, no? Sa bihira ko lang sinasabi na dyan tayo umuwi. Hindi dun. Hindi dun sa subdivision na yun. Hindi naman as like that na gara. Ganun eh, no? Pero it's super, like, malapit na kami dun eh. Kaya nang lakarin yun. Ganun. It's hitting closer to home. Ano mo yun? Pero syempre may reason yun eh. Pero high-end subdivision yun ah. Nakapark mga high-end na sasakyan. At inaanod bigla. Nakapark ka lang. Wala kang ginagawa. Hindi ka naman umaalis sa bahay mo. Bigla na lang inanod na gano'n dahil nag-collapse yung pader. Di ba? Eh, anong gagawin mo nga pag gano'n? Pag talagang yung sasakyan eh, inanod na. And all. So we can talk about that too. A quick time check ka, vibes.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
0: Mga dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. Of course, we are acknowledging din yung meron tayong climate crisis. Iba na yung panahon, iba na yung climate. Hindi na natin pwede sabihin, noon nga kahit sobrang init, may pasok tayo. But ngayon, ang bilis-bilis mag-declare na suspend. Kasi iba na nga rin yung panahon. So given na yon, and given na rin yung sa mga basura, eh, paminsan, hindi tayo nagiging responsable sa pag-segregate or pagtapon yan. Pero hindi naman tayo binigyan ng bilyon na bilyon, di ba? Or mga bilyon-bilyon na budget para bumuo ng mga proyekto for flood control na magpe-prevent na ganito kagrabe yung baha. So, yun naman. Ano nang natutunan natin dyan so far? No? Kasi parang we're stuck in a cycle. We're stuck in a cycle na parang DIY na lang, kanya-kanya na lang, di ba? May mga nag-DIY naman eh, no? Like sa Cavite. And then, if I'll be sharing lang, quickly lang, so I can play our next song. Yung aming experience, dahil bata pa lang ako, dun kami sa may Santo Tomas na border at San Fernando, Pampanga. Mababa yung subdivision mismo kasi. Mas mababa pa siya dun sa daan. So, naranasan ko yun. Yung every year, pumapasok yung tubig. Malinis-linis pa. Pero kasi, yung pagka-built nung... Pero sa mababa siyang subdivision, yung pagka-built nung bahay, halimbawa, bababa ka pa para makapasok sa kusina. So, from there, when my parents got a chance na makapagpagawa ng maski ano, no? Laging elevate na, laging nakaslope. Yun, ganun lagi. Kahit ano pa yan, kaya bahay or kung ano mang sa palengke, kung meron mang pwesto or what, nakahagdan talaga siya na ang taas. Tapos yung tubig ngayon, nakaano na siya, umaabot na dun sa pinaka mataas na stair, which is never pa nangyari sa buong buhay ko. Ganun. So yun. And let's get back to more of the music, ha, vibes? Ano ang pinakamagandang kotse? Kung masagot mo yan, pa-play ko agad yung song request mo. Here's Tracy Chapman with Fast Car on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Ang over and over again na binabalik-balikan ng ating mga ka-vibes. And today is a Throwback Thursday edition ng Isn't It Nice and Turnback Thursday playlist ng GV99.1. So kung meron kayong makarinig today, meron kayong gustong marinig today, do let us know, no? You know the drill. And wala pang nakakasagot nung aking tanong. Oh, anong pinakamagandang kotse? Pa-play ko naman yung song request nyo eh. Pero kung masagot nyo yun, instantly, pa-play ko siya. Agad-agad. Meron ba gusto sumagot? Yan. Akala ni Gideon. I think his name is Gideon kasi meron siyang previous text dito eh. May DJ ba? Ang tagal daw nagsalita. Sabi niya, may DJ ba ngayon? Ang tagal nagsalita. Kaka-on ko lang no radyo, sabi ni Gideon. Okay. Ayan. Kaka-on mo pa lang. O baka gusto mo tumawag ngayon na. Sagutin mo yung tanong natin. Ang premium mo, instant song request na ipa-play natin agad-agad. Kung hindi nyo pa napapost, ay kung hindi nyo pa nasa-save na yung ating mga phone lines, 0967-069-5768, 0908-516-4466. Nandito rin si Gretchen, Bordillo's family. Mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga na araw-araw nakikinig. Ang kanya song request ay Forever by Damage. So ipa-play natin yan maya-maya. Pero yung makasagot ng tama no, dun sa ating tanong na ano ang pinakamagandang kotse, agad-agad ipa-play ko yung song request mo. O ito may hula si Ka-Vibes Joseph Salas. Ang pinakamagandang kotse para sa akin, syempre bukod sa malakas ang aircon, matipid sa gasolina, tulad ang sa akin, pang city driving ang kotse ko. Para siyang 3-cylinder car kapag pangkargahan naman at tag-ulan, SUV gamit ko madulas. Mas okay kasi ang diesel engine tuwing tag-ulan. Isa pang pinakamagandang kotse, yung madali ang maintenance. Tipong kahit ikaw lang ang mag-ayos, tulad ng dalawang sasakyan ko, ako na ang naglilinis ng preno at change oil na rin at madami silang parts sa mga auto supply. Laking auto supply po ako. Kaya alam ko yung mga bilihan at kung anong sasakyan ang madaming parts. Oh, sana all. Sana all marunong mag-DIY. Pag ako kasi ay na-flat ng gulong, tatawagin ko eh. Tatawagin ko yung tatay ko. Dad, pwede po humingi ng driver. Sunod dito. Hindi ko kaya mag-change ng tire, no? Meron bang kababayan dito? Kaya nyo na? No? Eh, sa maghangin nga lang ng tire, yung ate ko kaya na. Pero sabi ko, eh, pwede naman natin bigyan ng 20. 20 or 40. Ba't ikaw yung maghahangin, pwede bigyan na lang natin ng 20 siguro. Oh, kasi ano, magaling mag-drive yung ate ko kasi. So, mahilig din siya mag-DIY. O ito, sagutin natin ang ka-vibes over our phone lines na 0967-069-5768, 0908-516-4466. Baka sakaling masagot niya ng tama ang ating tanong dahil hindi pa yan yung tamang sagot na hinahanap natin, ka-vibes Joseph, pero napakaganda ng iyong sagot, no? Thank you for sharing. O sige, hello?
1: Hello po, ma'am.
0: Okay, ano ang name ng ating ka-vibes? Pangalan?
1: Ninyo po, ma'am, Ninyo. TNBS driver.
0: Hi, Ninyo! O, sige. Kung masagot mo yung tanong natin, kasi syempre, yung munang prize natin for now. Kaya ko naman na, kaya ko naman halimbawa na baka may iba tayong premyo, pero syempre, dapat paalam natin yun. Kasi kung kaya ko yun, mas kaya ng boss namin yun. So, hindi naman tayo basta-basta. Ano. Pero yung premyo ko for now, no, na pwedeng hindi ko ipaalam, ano yung pinakamagandang kotse? Huwag mo sabihin pala yung brand, ha? Bawal yung mga brands. Okay? Hindi yon yung tamang sagot. Baka brand yung naiisip mo. O, ano yung...
1: Para, oh, sige, para sa akin po, DJ, is ano, SUV.
0: SUV. Okay. Hindi pa rin yon yung hinahanap nating sagot. Pero, ngayong baha, marami sa atin ang binabaha, eh, tama yan. Tama din yan. Yes. Pero hindi yon yung hinahanap kong sagot, no? Pero thank you, ah. Yung song request mo, ipa-play natin maya-maya. Kasi sabi ko nga, yung makakuha ng tamang sagot, instantly, ipa-play ko yung song request. Okay, sinong gusto mong batiin na lang?
1: Binabati ko po lahat ng mga TNBS driver na bumabiyahe ngayon. Sana mag-ingat kayong lagi. At, siyempre yung family ko po, na sa aking mahal na asawa, si Naji Basilio.
0: Okay, Ninyo. First time mo bang tumawag dito sa GV99.1?
1: Yes, ma'am. Yes po.
0: Oo. Sobrang appreciate namin kayo, lahat ng mga driver, mga TNBS drivers na nakatutok sa GV99.1. Okay lang ba sa'yong i-share kung ano ang iyong apelyido? Pero kung hindi, wag na.
1: Okay lang po.
0: O sige, ano apelyido mo?
1: Basilio po.
0: Ayun. Sabihan ka namin pag nanalo ka sa raffle, no? Hindi pa kasi ako pwede magpa-promo na walang paalam sa aming mga boss, no? Kung tutusin, pag may makakuha nga ng ano, eh, tamang sagot, ano, willing naman ako magbigay yung pa-premio kasi hindi natin napaalam. Kaya song request muna.
1: Yan. Okay, ma.
0: O sige, ano yung song request mo? Ipa-play ko yan maya-maya.
1: Pwede po yung, ano, yung Panaginip by Crazy as Pinoy.
0: Okay. Sige. Panaginip, Crazy as Pinoy. Hanapin natin yan. Throwback ba yun?
1: O, throwback po yun. Nandun po si Basilio, eh.
0: Eh, si Crispin. Nandun ba?
1: Crispin and Basilio. Sila po yung Crazy as Pinoy.
0: Ah, okay. Sige, sige. Hanapin ko yung song na yun. At ano pa ba yung so far, no? Ano yung mga naitanong ko na bakit SUV ang iyong rekomendasyon? Di ba obvious, di ba? Pero bakit SUV ang pinakamaganda?
1: Sa mas marami po siyang ano, mga kakargang tao, at least mas mataas po siya. Anti-flood control.
0: Oo, no? Yung mga 4x4, no?
1: Oo.
0: Ang yayabang ng mga 4x4 ngayon, no? Alam mo, sa sobrang tayo sumasariling diskarte na lang, 14.5 billion, tinatry kong i-check, no? Pero mukhang tama, eh. 14.5 billion, di ba? Ang budget for Pampanga. Tapos ilang barangay na ang lubog?
1: Oo nga po,
0: 200
1: eh.
0: Plus. Ayan. Okay. Sige, salamat sa iyo. Hahanapin ko yung iyong song request. Ano kasi yung song? Crazy as Pinoy? Panaginip. Oh,
1: Panaginip po.
0: Okay, Crazy as Pinoy, Panaginip. Diba? Ah. Meron na nga nag-jet-ski. Meron ng ano yung...
1: Parang
0: tinataas mo, diba? Itataas mo yung kotse mo. Siya, tinaas niya yung tricycle niya, diba? Kanya-kanya na lang tayong diskarte, ba? O sige, kanya-kanya. Salamat. O salamat ninyo, ah.
1: Thank you rin po, thank you.
0: Ingat-ingat and have a nice day. Good vibes! Okay. At dahil hindi niya pa nakuha, no, yung tama na sagot, eh, maya-maya natin ipa-play yung kanyang song request.

0: panahon na makastress, di ba, ka-vibes?
1: And it hurts so bad, cause it's all in my head.
0: King stress sa ini, kailangan tayo yung bato ng ding. Burita mong magdarna. Kaya para ka rin super mom o busy working woman, aboring magdarna. At todo kayod, kalupa kupota, apapansinan mo na naman ang mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pa sis. Iniing bato ng ding. Yan. Aliya, basta-basta ordinaryo multivitamins ang sagot ken. Pota, iron deficiency anemia na yan. Emo paboreng mitawlika, kareng peka masanting a moments ken bie, pilyan me ing hemorrhoid, FA, uling atinyang, 50 milligrams of iron, recommended for Filipinos, per DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy, at sa saup, bang mibalik, ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sa saup, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. So bukod sa ano ang pinakamagandang kotse, ano yung mga memories nyo sa inyong guro? Meron ba tayong mga good or not so good memories? I-share nyo na yan. At nahanap ko na yung konteksto ni Auntie Claire. I-share din natin yan. Kasi hindi rin alam ni DJ Benjamin kanina. Diba? Kaya hindi ko siya ma-let go. Nag-research ako. Nag-research ako matagal. To be fair naman kay na Auntie Claire, meron din siyang konteksto, no? Doon sa guro, ano niya. Pero kung sa akin lang, hindi ko lang mag-gets kung bakit mahirap. I guess mahirap for others to say sorry, eh. Sa akin kasi sobrang magaan lang sa akin mag-sorry. Kahit alam ko pang tama ako, yung talagang papanindigan ko yung sarili ko. Parang sasabihin ko pa rin sorry kung may na-offend. Diba? Parang feeling ko lang napakadali lang naman gawin nun eh. Kaya ayun, kaya hindi natin ma-let go. Ayan. At ang isa pa nating topic na pwede niyong pagpilian ay, diba, si Pia Words back recently nag-post ng kanyang bakasyon. Mga luxury stuff niya and all. Para sa inyo ba insensitibo yung ganon? Hindi naman siya public servant, di ba? Oh, nag-post siya ng kanyang OOTD, glamorized photos, mga habang maraming Pilipino ay lumalaban daw sa gupit ng baha at bagyo. Tingin nyo ba ay dapat ano, timingan? Halimbawa, ikaw nag-enjoy ka, hindi mo na feel. Nasa Angeles ka, halimbawa, hindi mo feel eh. Diba? Nag-declare na ano, alternative learning, pero nagpipickleball ka. Diba? Sana naman yung alternative learning na-implement talaga. Kasi baka manalbelang sini, di ba? Mamihalong lang pickleball. Sobrang, di ba, may educational crisis na rin ngayong Pilipinas. Nagpapatong-patong na yung mga problema. Walang nasusolusyonan. O dapat ba wait till the water runs dry bago ka mag-post ng ganon? O, ang oras ay 1:48 p.m. at hatid sa atin ang time check na yan ng BioFlu. O, dapat bang antayin for the water to run dry bago ka mag-post ng mga kasiyahan mo? Yan. On GB 99.1, you're good.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: So sa isang press briefing noong Agosto 18, 2026, matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga, Binaticos, si Attorney Claire. Diba? Kasi ang sabi niya, minsan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Eh, ito pala yung context. Oh, na tinatanong ko rin kasi si DJ Benjamin. Kasi sabi ko, why is it so random? Like, parang out of the blue. Eh, yung nga naaalala ko yung recent dun sa estudyante nga na nanakit ng guro dahil sa hikaw, di ba? So, upang patunayan ang kanyang punto sa sumunod na press briefing, ipinakita niya ang larawan at video ng isang guro na umano'y nagtuturo sa mga estudyante ng mga pambabastos na salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin ang pambabastos ng ilang kabataan sa Pangulo sa Davao City. Pero yung sa akin lang parang after na yun eh. Di ba? So, oh. Parang ano, napag-isipan na. Parang ano, pang-justify niya na. Di ba? O eh, kayo ka vibes, no? At sabi nga ni Beth, sa dinami-dami na mga issues ng bansa ngayon, nalulunod na tayo hindi lang sa baha, pero pati sa mga issues, sa mga problema. Listening from Nueva Ecija. Shoutout sa lahat natin mga ka-vibes, no? Not just from Angeles City, but all over Central Luzon. No? Like Tarlac, Nueva Ecija, and even as far as Manila, and anywhere you are in the world, actually. Pwede kayo mag-tune in sa GV99.1. You can download Mixler or Radio Garden, that's M-I-X-L-R, or Radio Garden. Just search GV99.1. 24/7 ang live streaming natin online. And 24/7 din ang live streaming natin sa Signal TV Channel 306. Oh. Shout out sa kay Johnny D. Sir. Opo, pwede po kayo ano, may gusto po ba kayo share na insight? O, tumatawag kasi si sir ngayon. Eh, 0967-0695768 po yung naka-on-air natin. Kasi it's National Radio Day, di ba? Oh, di ba? And I should credit Johnny D. Siya po yung nagpasok sa atin sa GV99.1. Ayan. Ay, salamat, sir, ha? Way back 2005. 2004? 09085164466. Feeling ko may gusto i-share si ano si Johnny D sa ating issue today. Yun sir, dun sa ano, hindi ko kasi hindi to naka-phone patch eh. Pero if ever it's something personal, ayun, I will answer that later. Nakalimutan na nating magmeryenda sa dinami-dami na mga issue nating iniisip. Kaya mag-order na tayo from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. They'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Usap-usapan na naman or usap-usapin na naman yung kung yung delivery rider, magpapa-deliver ba tayo? Napakasama ng panahon. Kahit napakasama ng panahon, papasok at papasok pa rin sila, ka-vibes. Dahil kailangan nila maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya pag masama ang lagay ng panahon, magdagdag na lang tayo ng pang-tip sa kanila. Yun nga lang, napag-alaman ko na sila ang ipapangalan dun sa raffle. Kung gusto mo ikaw makipagsapalaran kay ko yung mag-takeout for a chance to win 100,000 pesos in cash and tons of consolation prizes from Delish Cheese Dough Pizza. Kasi qualified ka lang kung magta-takeout ka or for pickup. Diba? So now you know. And you can also visit their page for the complete mechanics, no? So that's Delish Cheese Dough Pizza. Ano ang pinakamagandang kotse? Johnny D, baka gusto mong sagutin yan at ipa-play ko. Agad-agad ang iyong song request. Kasi ang sagot ni Gideon ay Damn Truck. Dump truck lang ang dump truck na may lamang politiko. Dump truck na may lamang politiko nagdi-distribute ng ayuda. Diba? Supposedly, bawal na yun eh. Diba? Pero, what do you expect? Wala namang na-implement eh. Meron ba? Ano ba yung mga na-implement? Sana naman. Kasi kaya ako sinabi na yung NDRRM, si kinikilig ako dyan. Kasi at least it's working. At least it's any system that's working, we're thankful. Diba? Out of all the taxes that businesses and employees pay, ano nang bumabalik sa atin? Baha? Diba? O at least yung may gumagana na something. Nakakakilig yung ganun. Nung may something na may gumagana naman ang paggamitan nung buwis ng mga tao. So kung si Gideon dump truck daw yung sa kanya, wala ka dun sa isa pang sagot ni Joseph. O sabi niya, wala nang gaganda pa sa kotse na pwedeng gawing submarine. Ah, wala ka dun sa naisip ko, pero hindi pa rin ito yung tamang sagot. Wala ka sa naisip ko, wala ka dun sa kotse na pwedeng gawing rocket. At wala ka nga sa kotse na pwedeng gawing rocket. Diba? So, need natin umutang uli ng trilyon. Diba, Joseph? Para gumawa ng kotse na pwedeng gawing rocket. Everybody needs a little time away. Ayun. So si Nigel, isa rin siya sa medyo affected, no? Dun sa nasabi rin ni Auntie Claire. Though yun nga, clarify naman ni Auntie Claire, no? Yung nanay niya ay isang guro, so mataas ang ganyang respeto sa guro. So, posible, no? Taken out of context yung sinabi niya. Pero hindi ko lang talaga gets you sa hard to say I'm sorry talaga. Pero baka... Kung nga sa yung naglalarong pickleball, di ba isang 1,000 beses nagsasorry? Yun na mag-sorry, tapos sabi mo, sorry pero tama ako, gano'n na lang. Ano ba mas gusto nyo? Yung hindi magsasorry pero talagang ayaw niya mag-sorry o yung magsasorry pero tama pa rin siya? Baka gano'n. No comment ang mama ko. Guro din kasi. So, yan. Medyo affected din daw siya si Zisa na sabi ni Auntie Claire. Ayun, dahil pa good vibes na tayo. O, i-share ko na. O, hindi na magkakasya yung ibang mga car tips natin. Pero, eto na. Dahil wala pang nakasagot, no? Pinakamagandang kotse. Ito na, ako na lang yung sasagot. Pero ipa-play ko pa rin yung kay Ninyo na tumawag kanina at nag-effort din yung kanta niya. Kasi kanina pa yun. As in first hour. Ang pinakamagandang kotse ay walang iba kundi isang kotse na may garahe. Diba? A quick time check of vibes.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: Ano na nangyari doon? O, yung dapat may garahe yung kotse. Kahit gaano kaganda, kabago o kamahalang kotse, kapag nakaparada lang sa kalsada, abala sa kapitbahay, at busit sa trapiko. Ang totoong flex at luxury ngayon ay hindi lang yung brand ng sasakyan, kundi yung may sarili itong parking space. Responsableng pagmamayari muna bago porma. At dahil dyan, itong consolation prize mo. Namiss ko yung kanta na ito ninyo, ah. Craziest Pinoy, panaginip. At baka may nakakamiss din sa'yo. Dito sa GV 99.1, your good vibes!

You're tuned into your number one good vibe station at GV99.1. And shout out sa mga ka-vibes natin, no, na parang can't live. Kumbaga, hindi kompleto ang araw na hindi tuned in sa GV99.1. Sa dinami-dami ng issue, no, nakalimutan na natin din magpa-weather update. Neneng continues to move slowly over the coastal wet waters of eastern Taiwan, no? So at least wala na siya sa par. And I think it's the same pa rin. Wala naman tayong rainfall warning for today. Heavy rainfall warning for today. Pero importante magdala pa rin tayo ng panangga sa ulan. At ina-analyze ko rin yung sarili ko eh, kung paano makawala sa bilog na ito. Kasi hindi ako nagmamarunong ah. Diba meron tayong parang cycle, ang dami nang gumawa ng cycle, ang dami nang gumawa ng graph ng cycle, kaban. Diba? Like baha, iyak, ayuda. Tapos kahit ibawal na sila yung magdedistribute ng ayuda, sila't sila pa rin naman. And then calls for change, limot. Then boto sa trapo uli. No climate flood control projects, bulsa, ganon, baha, then ikot-ikot tayo. Then na-realize ko, kasi merong mga nag-a-analyze na iba, no? Yung iba, talaga may mga psychologists ina-analyze tayo, like they call it cognitive dissonance. Kasi aminin ko sa inyo, ka-vibes, parang halimbawa, pagpipilian mo, isang dynasty na parang masipag, ang daming ginagawa, ganon. Tapos yung isang choice, naging isang choice na lang, naka-isang termino halimbawa na walang nagawa, sinong pipiliin mo dun? Mag-a-abstain na lang ba? Ganon? So, isa rin yun sa mga, ano, dun sa analyst. Na, ina-analyze ko rin kasi yung sarili ko, no? No? Kung paano tayo makakawala sa sikulong ito. Basta alam ko ang bilog na gusto natin at ipasalubong natin, i-take out na natin yung delicious cheese dough pizza, no? Kung may madadaanan kang brunch for a chance to win 100,000 pesos and tons of consolation.

Leaving you with a nice eye-opener for the day. Habang nag-a-analisa rin ako, no? Paano tayo makakawala sa sikulong ito? Ganyan. So, hindi na bago ang bagyo sa Pilipinas, pero panahon ng baguhin kung paano pinapatakbo ang bansa. What's happening right now is an eye-opener for all of us. Hindi lang baha ang problema, kundi ang sistema ang paulit-ulit tayong nilulunod. Ito is this from the peso rules, ha? Pero I'm adding my own insight din. Hindi natin mapipigilan ang bagyo, pero pwede natin panagutin ang mga taong ginawang negosyo ang kaligtasan natin. So gaya na nasabi ko kanina, given na yung basura, dapat itapon at isegregate natin ng tama, pero hindi naman tayo mga liderato na nagpakasasa sa bilyong-bilyong pondo na nilaan sa substandard at mga multong proyekto. Paano kung nakasalalay din sa akin at sa'yo ang pagbabago simula sa ating mga binoboto? Paano kung for once, meron ng pag-asa na hindi na ang mga iniidolo nating buwaya ang ilalagay sa balota? And we might not be able to change the world, but we can change our choices and make our lives a little bit better. This has been DJ Nice. Abangan si DJ Kakay dito sa GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francis.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Ka-Vibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Ka-Vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
17: Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
18: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
15: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Pila, pila.

0: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark.
1: Kung ika'y magiging
0: sa programang Good Vibes Connection.
1: Vibes,
0: magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang inyong Thursday? Kamusta naman ang inyong last day of work? Sana eh, okay lang. Alam mo, ako talaga nasagad talaga sa pagod. Wala, ikwento ko lang. Pag nagda-drive talaga ako, mga ka-vibes, ang lalata ako pagkatapos. Siguro hindi ko na talaga kaya mag-drive na malayo. Ramdam ko na yung age ko eh. Or sadyang nakakapagod lang talaga mag-drive kahit sino pa yan. Pero pag talaga nagda-drive ako recently, lalo na kapag malayo,

mahaba-habang song request na naman ang aking ipi-play para sa inyo. Kaya isend nyo na yan sa 0908-516-4466. Kung wala naman po kayong load, pwede rin kayo mag-message sa ating mga social media accounts. Siyempre, i-like and follow nyo na rin po sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Kaya isend nyo na yan habang throwback Thursday ngayon. Siyempre, ipaparayority po natin ang inyong mga favorite music from the 80s, 90s, 2000, 2010. Ay, hindi, joke. Kaya naman, share nyo na. Diba, pag-usapan natin lahat ng yan. Kung anong gusto nyong ipabasa sa akin on air, babasahin natin lahat ng yan. At gusto ko bago magtapos ang ating week, dahil holiday po bukas, para sa mga walang pasok dyan, congratulations. Bayad kayo bukas. Para sa may mga pasok dyan, ay, may mga walang pasok. O, tama yung sinabi ko, no? O, para sa may pasok naman, syempre. Ano ba yon? Double pay o 30% lang? Check natin yan. Ninoy Aquino Day, Parang 30% lang yata. Pero okay na yun kasi sa wala, diba? Okay lang pumasok ng holiday. Wag lang yung holiday, yung Christmas tsaka New Year. Masakit yun, tapos panggabi ka pa. Mag-isa kang magse-celebrate ng Christmas at ng New Year. Yun yung masakit sa feeling. Wala na ka nagmamahal sa'yo, tapos mag-isa ka pa. Aray, patay ka ngayon. Diba, medyo masakit. At para sa mga ka-vibes natin dyan na lubog pa rin sa baha, kagaya ng Santo Tomas, Minalin, San Simon, San Fernando. Kaya napuntahan po namin kanina, grabe. Oh, sa Santo Tomas hanggang Bewang, hindi pa po namin na pinuntahan siguro yung hanggang shoulder. Alam ko meron dun eh. Grabe, ang hirap ng buhay, ang hirap ng mga pinagdadaanan nila. Ano po ba ang balak ng gobyerno natin? At dinaanan din namin yung dike dyan, banda sa Santo Tomas. Grabe, puno na din. Ano ba ang solusyon? Dredging ba? Ewan ko rin eh. Dapat talaga meron tayong malaking tank na mag-iimbak kapag umuulan. Tapos papakawalan pag tag-inig na. Sana may mga ganong pag-iisip eh. Kasi ang laki na nang ginagastos sa mga flood control projects. Nasa 14 billion yata sa Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, medyo malaki eh. Nabasa ko eh. Pero bakit ang lala ngayon. Diba? Last year hindi naman gano'ng kalala, pero ngayon grabe yung mga hindi nilulubog. Nilulubog na din. Kagaya ng mga pati Angeles City, meron din. Porat, meron din daw.

guys, matira matibay na lang siguro pag tag-ulan, no? Tsaka tag-init. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun yata eh. Oh. Ayan naman mga kabais. Ako'y magbabalik maya-maya. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB99.1, your Good Vibes. And let's play the song, Pasulyap-sulyap by Tutsi Guevara. Sakto-sakto.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melee from

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

ka nang nanloko sa'yo. At nung hindi sila nag-work, nung pinilit niya tsaka siya bumalik ulit, sana po masagot DJ Clark. Paano nga ba yun? Paano nga ba? Ulitin ko ang kanyang text. DJ, ask ko lang, kung tama bang balikan pa yung ex mo na minsan na nga nanloko sa'yo, at nung hindi sila nag-work, nung pinalit niya, saka siya bumalik ulit, sana po masagot. Thanks, DJ. Patay. Kung niloko ka naman pala, tapos hindi na pala nag-work dun sa pinalit sa'yo at bumalik sa'yo, huwag mo nang balikan. Yun lang ang aking masasagot. Kasi alam mo, kung nagawa niya na nung nakaraan niya, magagawa niya pa yan sa ibang kapag tinanggap mo pa siya ulit. O, para sa akin, huwag mo nang tanggapin kung niloko ka na. Paano kung umulit yan pangalawang beses? Kasi hindi, ang tawag doon, kapag ginawa na sa'yo, kasi pwede pa rin maulit yan eh. O, yun lang aking kasagutan. Huwag mo nang balikan kasi hindi mo naman deserve na lokohin, kasi hindi mo naman di siya niloko.

Yun lang yun. Oh. Hindi nag-work, kaya bumabalik sa'yo. Pang ano na, panakibutas ka lang ulit para at least hindi siya masasaktan ng tulong. Yan, nandiyan ka pa rin. Eh. At alam niya na hindi mo siya matitiis. At alam niya siguro yung ugali mo na hindi naman ako kayang tiisin nito eh. Babalikan pa rin ako nito, mamahalin pa rin naman ako nito. Kasi yun yung usapan namin. Hanggat maaari eh, tatanggapin niya pa rin ako. Kahit na naman kasalanan na ginawa ko. Siguro may mga ganun na salita, kaya siguro bumabalik sa iyo. Wag na, wag mo nang tatanggapin kasi hindi naman naman deserve yun eh. Talang niloko mo na lang din yung sarili mo. Sinaktan mo na lang lalo yung sarili mo. At saka yung trust na binigay mo sa kanya, wala na din. May lamat na din. Every time na aalis siya, may kasama siyang iba, kahit kaibigan pa lang yung paalam niya sa'yo, mag-iisip ka. Masisira din yung mental health mo sa kanya. Kaya huwag mo nang tanggapin. Kung ngayon ay nasasaktan ka pa rin, huwag mo nang tanggapin. Hindi mo na kailangan tanggapin yung mga ganyan tao.

0: at sana nakuha mo ang answer. At kung meron kang hinihintay na sagot sa akin na sige balikan mo pa, eh, hindi ho. Baka man nagan, kumukuha ka lang ng validation sa iba na babalikan mo. Huwag mo na. O ituluyan mo na saktan yung sarili mo. Siguro 1 month to 3 months lang naman yan. Eh, mawawala na siguro yan. Huwag mo nang balikan. When you passed by, ayan naman mga kabis ang topic natin for today. Every minute, every second. Mas importante ba sa inyo ang words or yung action? Madaling magsabi na mahal kita. Madaling mangako. Madaling sabihin na andito lang ako para sa'yo. Yung mga matantamis na salita na yan, daling-daling sabihin. Ang dali-daling i-chat. Ang dali-daling sabihin sa personal. Pero paano kung maganda nga yung mga salita pero hindi naman nakikita sa gawa? O kaya naman, hindi masyadong expressive sa salita ang isang tao, pero lagi naman siya nandiyan kapag kailangan mo. Ayan, tanong natin for tonight. Mas importante ba sa inyo ang words o yung actions? Para sa inyo, alin ba ang masa pinaniniwalaan mo, ang magandang salitang sinabi ng isang tao o yung mga ginawa niyang nagpapatunay na totoo lahat ng yon? Ulitin ko ating mga number sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At Jessica, sasagot po tayo na tawag ngayong gabi. Hello, magandang gabi po.
1: Hello, magandang gabi, guwapong DJ.
0: Ay, maraming salamat naman. Magandang gabi sa inyo. Pagpakilala ko muna sa ating mga kabay sa nanonood. Ay, na nakikinig.
1: May pabingi po ka rin kaya katamong kaluguran, king GVFM. Ako po'y Papa Charles.
0: Yun, Papa Charles, may katanungan ako sa'yo.
1: Yes.
0: O, para sa'yo, mas importante ba yung words or yung actions?
1: San ba? Sa mga politiko ba yan?
0: O, pwede, kahit saan. Di ba, meron tayong kahit saan, sa romantic love niyan, sa friendship, sa politiko, mga pulpol. Okay. Kahit saan. Sige.
1: Sa ano na lang, sa mga politiko.
0: Sige.
1: Talaga, no?
0: Mm-hmm.
1: Example na lang po yan. Ang dami-daming mga politiko pag nangangampanya. Ang tatamis ng mga salita. Ang tatarap pakinggan ng kanilang mga pangako. Diba? Talagang sugar-coated. Magkaka-diabetes ka sa pagka-sugar-coat ng kanilang mga salita. Pero pag nakaupo na, wala na. Nganga na. Pulso na. Pondo. Diba? Blood control, bowie, parel. May iba din tawag sa pork barrel, may iba-iba ng terms para hindi
0: hindi halata.
1: Diba?
0: Yes.
1: Very sad reality na nangyayari sa Pilipinas. So, sobrang nakakalugmok ang sitwasyon ng Pilipinas. Tapos naman, DJ Clark, sabi mo nga kanina, nag-ikot kayo sa Pampanga. So, saan napunta yung 14 billion na flood control projects at fail lahat sabay-sabay.
0: Yun nga. Saan napunta?
1: Sa standard lahat. Lahat, DJ, kasi inuuna nila yung kanilang mga sariling interes. So, interes ng lalawigan o interes ng mga tao. Diba?
0: Yes. Tsaka binabawi kasi nila yung mga nung tumatakbo sila, yung mga nag-gastos nila, yung mga pinamigay nila. Babawiin nila lahat yan.
1: Totoo yan.
0: Doble, triple pa yan.
1: Diba? Yan. Pratya may commission. Si congressman may commission. Si
0: totoo yan.
1: Pastor Pilato may commission. Talagang sana maging ano po ito, eye-opener po sa atin mga Pilipino. Sa mga bobo-botante. Baka pagdating na naman ng halalan, 500, 1,000, kalimutan control.
0: Ganun pa rin. Oo.
1: Di ba? Ipunin ng tubig at pagdating ng summer, magagamit nyo.
0: Mm-hmm. Grabe yon. Ibang klase. Diba?
1: Tapos, huwag na ito tanggalin ng tubig sa makabebet masantol kasi kawawa ang aquaculture nila doon. Kasi kawawa ng bahay. Depan.
0: Oo, no? Medyo nawawala ka, Papa Charles. Asan ka na? Oo, nawawala, no? Hello? Ayan, hello? Nawala ka. Oo, ayan si Papa Charles. Medyo nawala ngayong ito na siya ulit. Hello po.
1: Ayun, hello. Wala tayo.
0: Oo, yan. Okay na.
1: Ito pang mas importante, isda o mga tao?
0: Yun nga. Oo. Tsaka ano ba ang mas pinoprotektahan nyo? Yung dike o yung mga tao?
1: Oo.
0: Diba?
1: Hindi ko makakuha yung logic.
0: At meron din akong narinig or napanood kagabi na mas pinoprotektahan daw nila yung DK kasi nga daw mag-overflow at masisira. Paano na lang yung mga ano tawag dito? Yung mga residente na lubog sa baba hanggang dibdib, bewang na pinuntahan namin kanina, grabe.
1: Pero, so, para saan ba yung dike? Yun hindi nga, po para sa mga tao.
0: Para sa mga tubig. Tsaka bakit yung sinasarado? Yung dike.
1: Diba? Parang hindi ko alam sa sobra siguro ng talino o sa sobra nilang pagka-bright. Lalo sa tama yung kanilang pag-iisip. Sa alignment yung kanilang pag-iisip. Kumbaga nalilihis yung kanilang pag-iisip na dahil sa...
0: Tapos meron
1: talagang nakakaawa yung mga tao.
0: Sobra.
1: Kami personally, taga San Francisco, we experience that of flooding. Nakakalugmok, di ba?
0: Totoo yan.
1: Yeah. Paano kaya ipa kanila yung baka tapos magkaroon sila ng alipunga sa bunganga, di ba?
0: Mas maganda yun. Pero hindi, mamayayaman yung mga yan eh. Di yan titira sa mga flooded areas.
1: So ayan po no, paalala po sa ating mga bobo botante, no? Wag makuha ho sa mga salita. Wag na tayo makuha sa paseo-seo, pakiambot-kembot, pakamay-kamay, pa-hotdog, itlog.
0: Yon.
1: Patatamis na salita. Kundi ano, eye-opener na po itong mga floodings na ito, mga kalamidad. Tignan niyo sa Marikina, ang ganda ng flood control nila kasi yung gumapit na company.
0: Oo.
1: Di ba? Mm-hmm. Japanese contractor.
0: Oo, pero nakita ko nga yun.
1: Or sariling kababayan, niloloko. Di ba?
0: Totoo.
1: So, maging eye-opener na po yan. No? Maging ano na sa atin. No? Ilang beses na pong ano yan, ilang beses na pong lesson, pero hindi pa rin tayo natututo. Hindi pa rin tayo namumulat. Pag nilapitan ka, kinamayan ka, binigyan ka ng 500, binigyan ka ng itlog, manok, hotdog, wala na.
0: Burado na lahat ng mga na-experience mo last year or this year.
1: Totoo yan, DJ. Ito, naipagdasal po natin ang ating mahal na Pilipinas. Pero ang hirap mahalin ng Pilipinas, DJ. Parang nakakawalang gana magbayad ng tax. Kasi alam mo, saan napupunta sa mga busa ng mga kurakot.
0: Oo.
1: Diba?
0: Nakakaano, pati nga yung sahod, tinatax pa eh.
1: Diba lahat?
0: Sa'yo na yun eh. Oo.
1: Diba? So paano ka gaganahan magbayad kung ganyan yung nangyayari? Hindi mo matapit ng isang tao bilang isang Pilipino. Diba?
0: Oo, totoo yan. Ayun, Papa Charles, maraming salamat. Baka meron kang gustong batiin?
1: Ayun, binabati yan, no? Si nag-message sa akin si Miss Dayang Romero, triggered daw ako. No, na
0: nakikita.
1: Oo. Yan, dati kong colleague sa Aporak, si Ma'am Diane Romero. And then, siyempre yung asawa ko si Alexandra, yung baby ko si Felice. And then yung mga kabrad natin sa Better on Patrol nito, no? Malapit na po yung anniversary ng ating kapatiran dito sa Pampanga, sa August 24. Mabuhay ang kapatiran ng Better lahat ng provinces. Ayun, and then, yung song request ko, DJ, ano bang ano mo?
0: Throwback.
1: Ano na lang, Salva Kuta, Stupid Love.
0: Uy, Stupid Love. Sige, piplay natin yan. Stupid Love.
1: Pag nilaw ko na,
0: Sige, sige, flow na. I-play. Play natin yan.
1: Sige, DJ, ingat, ingat.
0: Thank you. Thank you, thank you. Ingat. Kaya nga.
1: Kamatwal.
0: Oo. Ang sakit na talaga ng pako. Latang-lata na ako. Ayun, maraming salamat, Papa Charles. Mag-iingat. Thank you. Ayun si Papa Charles, ang kanyang ano, yung mga matatamis na salita ng mga politikong magnanakaw. Ano ngayon? Nakikita nyo ngayon? Nahihiya ba kayo sa mga ginawa ninyo sa pagnanakaw? Nahihiya kayo ngayon? O sadyang matigas lang talagang yung mga puso? Hahayaan nyo lang talaga yung mga... yung mga Pilipino magdudusa sa mga ginagawa ninyong pagnanakaw na yan. Walang improvements. Simula last year, may mga de aayusin na natin. Bakit ngayon wala pa rin? Bakit lalong lumala?

mga kapatid, ulitin ko ang tanong natin for today. Ano ang mas importante sa inyo? Ang words ba or actions? Para kay Ma'am Catherine Santos, para sa akin DJ Clark, mas importante yung actions. Tama ka DJ, madaling sabihin ng I love you, I miss you. Pero wala sa gawa, walang pinaparamdam na mahalaga ka sa kanya at walang effort, wala ding kwenta. Kaya pag iniwan at pinagpalit ka sa iba, wag na rin siyang tanggapin, wag nang magpakatanga. Thank you DJ Clark. Galing niya kay Ma'am Catherine Santos. So, totoo yan, wag kang TANGA, tama na. Kapag niloko ka, tama na. Huwag mo nang tatanggapin ulit. Yun lang yun. Marami pang iba dyan. Marami pang darating na para sa'yo. At magsaswak din kayong dalawa. At hindi ka na lolokohin kahit kailan. At galing kay 8694. Good evening DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang One More Try by A1, galing niya kay Gretchen ng Porak, Pampanga, and another texter from 5975. DJ, pwede po bang mag-request ng Why Do I Love You by Westlife? Sige po, piplay din natin yan. At galing naman ito kay 1128. Good day DJ Clark, pa-shoutout sa asawa kong si Kim Prado at sa mga anak ko si Athena Lorraine from Daddy Mac Prado. Thank you. Ayun, shoutout kay Ma'am Kim Prado at kay Athena Lorraine, galing niya kay Daddy Mac Prado. Ayan, shoutout sa mga Prado family dyan na nakikinig. At dahil dyan, let's play the song Stupid Love by Salva Kuta. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Ka-Vibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Ka-Vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
12: Eh ako ni Ag yung gawa nita.
11: At tuna, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Sa buhay, we are Mimi. And you're

0: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, eh, mga vibes, tuloy po natin ang ating mga pinag-uusapan ngayong gabi. Mas importante ba ang words or action para sa inyo? And pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Uulitin ko po, my name is DJ Clark. Ang topic natin for today, mas importante ba ang words or actions para sa inyo? Madaling magsabi na mahal kita, madaling mangako, at madaling sabihin yung nandito lang ako para sa iyo. Pero paano kung maganda nga yung mga salita pero hindi naman nakikita sa ginagawa? O kaya naman, hindi masyadong expressive sa salita, pero lagi naman nandiyan kapag kailangan mo. Ulitin ko ating mga numbers sa 0908-516-4466. Ito galing kay 3497. Para sa akin, DJ, actions talaga. Kahit gaano kaganda yung mga sasabihin niya, kung hindi naman nakikita sa ginagawa, salita lang yun, DJ. Galing naman kay 1098. DJs, words are important din. Minsan kailangan mo ring marinig ang namahal ka, na-appreciate or na-appreciate ka at mahalaga ka. Pero mas maganda kung may kasamang action. And another texter from 1576. Action, DJ. Kasi ang salita, madaling sabihin lalo na kapag gusto mong makuha ang loob ng isang tao. Pero ang effort at consistency, hindi kayang pikein ng matagal. And another texter from 2111. DJ, mas naniniwala ako sa actions. Hindi ko kailangan ng taong araw-araw magsabi na mahal kita kung hindi naman niya kayang respetuhin at alagaan. At sige, sasagot po tayo ng call. Hello po, magandang gabi. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ano po pangalan nila? Hello?
1: Robin po ng turn.
0: Ayun. Ano kasi, Ma'am Joanne? Tama, no?
1: Robin.
0: Ah, Robin. Robin. Robin. Robin talaga?
1: R-O-B-I-N. Oo. Oh. Layo ng Joanne.
0: Ay, joke. Hindi ko masyado kasi narinig. Talagang Robin? Curious lang talaga ako, no? Ayun, Ma'am Robin. Ayun, para sa'yo, ano ang mas mahalaga? Or mas importante, words ba or action?
1: Majority action.
0: Majority
1: action. Kasi
0: doon
1: mo naman talaga makikita kung... Mm-mm. Kasi doon mo talaga makikita kung talagang sincere yung love sa'yo ng tao. So, kasi pwede mo naman sabihin kahit kanina ng I love you.
0: Mm-mm.
1: Pwede mo sabihin sa kanila, miss kita. Pero, saan? Paano? Mm-mm. Parang ganun.
0: Oo. Parang gusto mo pa rin yung ma-feel mo talaga yung tawag doon. Yung effort. Yung sasamahan ka. Kasi parang...
1: Parang of love. Parang ganun. Mm-mm. Pero, kasi... pwede mo naman sabihin yung, kumbaga parang, paano ba yun? Yung, pwede mo sabihin naman through actions na mahal mo talaga yung tao. And then at the same time, makikita naman nila, pwede mo nang gawin na, this is for you. Pwede mo sabihin din naman yung true words eh. Pero makikita talaga siya through action. Mas mararamdaman eh.
0: Mm-hmm. Totoo so, yan.
1: Eh, parang hanging kapag sinabing love naman kita. Pero pagdating ng ganong may konting argument, parang I love myself para sa kanya lang.
0: Tsaka kasi pag actions, parang natural na lang din na nalalabas din sa kanya. Kasi pag mahal mo isang tao, parang natural na lang yan eh. Parang hindi ka na magde-demand eh. Andiyan niya kapag nafe-feel niya na hindi ka okay, kahit hindi mo sabihin, mararamdaman at mararamdaman niya yun.
1: Unless talaga manhid na lang talaga, parang hindi niya pa maramdaman. Un, sapi kang me pang beri-beri.
0: Tsaka pag gustong-gusto ka talaga niya na mag-a-update at mag-a-update yan. At kapag hindi ka type niyan, alam mo na. Diba? Doon pa lang eh, malalaman mo na kung pinilit.
1: Ay, hindi ka mag-iisip before. True. Konting kwenta.
0: Ah, sige, sige.
1: Nag-iisip ako regarding doon sa update na yan.
0: Ano yan?
1: So, sabi sa akin, love naman niya ako.
0: Mm-hmm.
1: Hi, ex. Charis.
0: Sige, sige. Tapos?
1: Tapos, sabi ko, nagkaroon ng... Eh di, syempre, pag magkasama, landing, lahat. Bukod sa Netflix and chill, ha? So, disclaimer lang. So, ano, after nun, pagka, siguro months past, maya-maya pagka magkahiwalay na kayo after ng kitaan, parang, kamusta na kaya ang ginagawa niya itong taong to? Kasi it's either busy or what. Pwede mo naman senda na, di kita mame-message kagad, nasa ganito ako. Hala, one day nawala, two day nawala, ayun pala. Kumaliwa. Yan lang.
0: Grabe. Kumaliwa talaga. Nakita mo o nasabi sa'yo?
1: Alam ko na, kasi nung time na yun, pandemic days yun, sa makabilang kapitbahay pala. Yeah, ako'y nasa malayo, Tarlac ako, tapos yung isa nasa malayo, tapos yung pala kapitbahay lang niya.
0: Ay, naku po. Pero mas gusto niya yung mas malapit para at least anytime mapupunta niya. Pero kasi kapag gusto mo yung isang
1: tao... Ay, nandang niya yung love sa malapit.
0: Pero kasi alam mo, parang pag gusto mo isang tao, natural na lang talaga lumalabas yung care mo, no? Kapag trip na trip mo, pag mahal na...
1: True. Pwede mo siyang gawin both actions and words eh. Pero mas maganda talaga true action.
0: Pero yung iba kasi parang kapag... Sabagay, tama naman majority talaga actions. Anuin mo naman yung mga matatamis na words kung hindi naman niya gagawin.
1: Diba naman yan? Diba naman, kung for example, ikaw na guy, sasabihin mo, love mo ko. Okay, sabi ko sa'yo, love kita, pero yung ano.
0: Hindi ko na maramdaman. Diba? Hindi naman kita maramdaman. Hindi mo naman ako pinupuntahan. Parang ganun. Parang kulang talaga pag words. No? Ayun, maraming salamat, Ma'am Robin.
1: At, I'm very much happy.
0: Bakit? Ngayon, parang natagpuan mo na talaga yung inahanap mo, tama ba?
1: I found myself. I love myself.
0: I love myself muna. Aray ko. Pero okay lang yan. Alam mo, mas okay yan na mahalin mo muna yung sarili mo bago mo mahalin yung ibang tao. Kasi kung hindi mo kaya mahalin yung sarili mo, paano mamahalin yung ibang tao?
1: Oo, I can buy myself flowers. Ano ba yan?
0: Alam mo, parang meron akong yung mga ganun. Ayun, mga, basta meron kang kabuoses, meron kang ka-style magsalita, may naaalala ako eh. Pero anyway. Ayun, Ma'am Robin, baka meron kang gustong batiin song request.
1: Batiin mami ko kasi na nakikinig siya at nakasimangot na yung mukha niya doon sa harapan ng tinda na daw pinagsasabi ko.
0: Ayun, song request, baka meron ka.
1: Ano, love song pa ba na old? Love, maka-old naman daw ako. Millennial love song?
0: Sige, sige, i-play natin yan. Ano yan?
1: Aaron Carter, I'm All About You.
0: Ay, sige, I'm All About You. Sige, i-play natin yan. Saktong-sakto eh. Ganyan yung mga playlist natin ngayong gabi.

7894. Ako DJ, actions talaga, yung taong tahimik pero consistent. Mas gusto ko kaysa sa taong magaling magsalita pero puro pangako. Pero totoo yan. Kasi ang hirap ng puro pangako na lang tapos walang nangyayari.

0: Ito galing kay 6814. I prepared action than words since action speaks louder than words, sabi niya. At pero mas importante si DJ Clark.
1: Oh, kailangan ko kasi pumasok eh para marinig niyo naman ako every Tuesday and Thursday.
0: Bakit naman ako mas importante sa iyo? Oh, yan ang aking tanong ngayon sa iyo. Bakit mas importante ako sa iyo? Happy birthday kay Vincent. Ano to? Malibiran from Hiroshi Tanaka. Ano yun? Sige, search ko nga yan. Baka mamaya, company, yari ako. Oh, happy birthday kay Vincent Malibiran. Happy, happy, happy birthday, Vincent. Ano ang iyong papakain ngayong gabi? May handa ka ba? Magpapainom ka ba? Or sa kasalukuyan na umiinom kayo habang medyo umuulan? Pero anyway, happy, happy, happy birthday sa'yo, Vincent Malibiran. Sana ay humaba pa ang iyong buhay. At sana magkaroon ka pa ng maraming birthday. At dahil dyan ako magbabalik maya-maya at babasahin ko pa inyong mga text messages. And let's play the song from A1. One last song, and once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here. Good Vibes Collection, mga ka-vibes. Magandang gabi pa rin sa inyong lahat. It is now 8:54 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At balikan po natin ang ating topic ngayong gabi. Mas importante ba ang words kesa sa action? O mas importante ang actions kesa sa words? Kaya mga kapes, pwede nyo pa rin po ihabol sa 0908-516-4466. Ito galing kay 4131 DJ dati. Madaling maniwala sa mga salita kapag sinabi niyang mahal kita. Naniniwala ako kapag sinabi niyang hindi kita iiwan, kumapit ako. Kapag nangako siya, magbabago. Nangako siya nga, magbabago, naghintay ako. Kasi gusto kong maniwala na sincere siya. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi pala lahat ng magandang salita may kasamang magandang intensyon. May mga taong magaling magsabi ng tama pero hindi marunong gumawa ng tama. Kaya ngayon, hindi na ako basta naniniwala sa mga sinasabi ng isang tao. Tinitignan ko kung paano siya kumilos kapag walang nakikita or walang nakakakita, kung paano siya makitungo kapag galit, kung paano niya ako tratuhin kapag hindi convenient. Kasi dun mo makikita kung totoo ba talaga ang mga salitang binibitiwan niya. Hindi mo kailangan sabihin sa akin na mahal mo ako nang paulit-ulit ipakita mo. Dahil ang salita naririnig lang, pero ang tunay na pagmamahal nararamdaman niyan, DJ Clark. Maraming salamat po. Pero mga vibes, magandang marinig na mahal ka eh. Importante ka. At nandiyadyaan sila para sa'yo. Pero maganda kapag nakikita mo rin yung mga ginagawa nila. Kasi sa huli, yung mga words na binibitawan nila, mafe-feel mo pa rin na love ka nila. Pero yung actions, maniniwala ka na mahal ka niya, na mahal ka nila. Kaya kung may mga taong mahalaga sa inyo, mga ka-vibes, wag lang sabihin, iparamdam mo rin. Kailangan na mararamdaman ng isang tao yung pagmamahal, hindi puro salita. Lagyan mo rin na actions para alam nila na sincere yung binibigay mo or sincere yung mga pinaparamdam mo sa kanya. Naman mga ka-vibes, gusto ko lang din batiin si Ma'am Aida Caranoon na laging nakikinig sa atin. At shoutout daw kay Gina Mirela Zapata. O shoutout sa iyo, Gina Mirela Zapata. Ayan, happy listening po. At galing kaya 0318, good evening DJ Clark. Para sa akin, mas mahalaga ang action kaysa sa word. Pa-shoutout sa lahat ng mga TNVS driver. Pa-request po ng For Always. Salamat, galing yan kay Nino, the Poging Transporter. Sige, hanapin ko yung For Always mo. Pero sino kumanta? Oo, i-text mo sa akin. Kahit pa-out na ako, ipi-play natin yan. It is now 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kailangan ko na magpaalam, mga ka-vibes. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark, only here on GV99.1, Your Good Vibes.
1: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: BN ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your good vibes.
11: It's 9 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: You are currently listening to GV99.1,
13: your good vibes.
14: Bakit RiteMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: It's Belly Francis.

if I left, then he'd be lost.

0: ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning.
1: Never mind the stars in the sky.
2: Good morning.
1: Never mind the wind and the wind.
2: Good morning.
1: Never feeling higher than high.
2: Good morning.
0: Oras of Oong Pilipinas, 6:14 ng umaga. Isang mas magandang araw po sa inyong lahat. Isang araw na wala na hong bagyo at ulan sa wakas. Matapos ho ng mga ilang araw, ilang linggong sunod-sunod na pag-uulan, aasahan ho natin na hopefully unti-unti na rin ho humupa yung pagbabaha sa iba't ibang parte ho ng ating rehiyon, ha? Lalo na ho dito ho sa Pampanga, napakadami din hong affected, ano? At huling naitala, nasa tatlo yata din yung nasawi, no? Because of these incessant flooding. Pero yun na nga, ang bagyong Neneng B. Neneng B, Neneng Bagyo ay Neneng B. Etong si Bagyong Neneng ay tuluyan na hong humina at naging low pressure area na lang ho, ano. At kasalukuyan, wala na hong bagyo. Ang ating naitatalahong weather disturbance ho is just from the southwest monsoon affecting Luzon. Pero meron yatang papasok o posibleng pumasok na tropical cyclone na sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Tayo ho'y magbibigay ng karagdagang impormasyon patungkol ho sa lagay ng panahon mamaya. Kaya antabayaran ho ninyo. For the meantime, nais ko kayong batiin ng Happy Friday!
1: No use back.
0: It's the 21st of August 2026. Ano ho ba ang ganap nyo ngayon? Sipit day sa mga iba, ano? Pasukan nyo na. Ano? Padala niyo yung mga greetings at requests sa hunan niyo sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Melly Francis.

0: We got a good vibes and a headlines here on the morning roundup checkered time. It is now 6:45 Nang Umaga, and we welcome you to the show on this wonderful Friday morning. I can confidently say that it's a wonderful Friday. The bagyo is gone. Neneng B is gone. Sa wakas, sa ilang araw ho na sunod-sunod ho na pag-uulan, nakasilip na rin si Haring Araw. Makakapagpatuyo na rin tayo ng damit at higit sa lahat makakapagtuyo ng mga daan na nilubog ng baha. Pati yung mga dati ho, ang dami kasing mga hindi ready. Kasi may mga lugar na dati na mga hindi binabaha, hindi nila na-expect that they will experience this kind of flooding. Kahapon, nagpunta yung news team natin ha, sa iba't ibang parte ng Pampanga just to check. No? Abangan nyo yung kanilang report. Actually, it's already uploaded data dun sa Facebook page din natin. No? So you may watch it there kung gaano kalalim yung tubig. And then our news writer, news reporter, Anna G. Miranda, was able to talk to different kabalens ng mga nanuruguing karelang pagdalanan. Bistaman tinok ng inguran, baluta mo. There's still flooding. Hindi naman ho instant kasi ang paghupa ng baha. It might take a little bit more time for this flood to subside. At hindi nakakatulong dyan itong nagbabadyang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ho natin, okay? Oh, by the way, before we talk about that, you guys can comment your greetings and probably your request over Facebook. Naka-live na ho tayo. If you want to watch the program, Burie Pong Albenin Programa, you may do so by going to facebook.com/GV991. Pwede rin po sa atin hong sister station, GVAM 792, naglilingkod sa bayan, both on the frequency and on the Facebook Live of GVAM. Pati na rin po sa television, Signal Digital TV Channel 306, that's our audio channel, and through our online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1, and Radio Garden, there's a comment section, chat box over Mixlr. You may want to make use of that to say good morning to me as well, okay? Amaka Vibes, again, for your greetings, go on and comment now on Facebook, facebook.com/GV991, okay? Sa ngayon, alamin muna natin ang ating lagay ng panahon ngayong araw ho ng Friday. 21 na ho tayo ngayon ng buwan ho ng Agosto, mga ka-vibes ha. Ilang araw na lang bago magsimula ang longest celebration of Christmas in the entire world. So, hanggang 31 po ang buwan ho na ito. And that the 21st is already the second to the last Friday for the month of August 2026. Okay, eto na ang ating daily weather update mula ho sa PAGASA. Meron ho tayong southwest monsoon na nakakapekto sa Luzon. Pero yun na nga, tuloy na hong humina ang ating hong bagyong Neneng. Non-existent. Hindi na ho siya bagyo. Wala na hong bagyo. Ano? Itong southwest monsoon ho ang medyo nakaka-apekto pa ho sa atin sa kasalukuyan. And also, ang binabantayin ho ng PAGASA ay meron hong isang severe tropical storm. Ang international name po nito ay si Saudel. It is located at 2,735 kilometers east of southeastern Luzon as of 3 a.m. today, with maximum sustained winds of 95 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 115 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay north-northwestward at 25 kilometers per hour. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, and Cagayan dahil ho sa southwest monsoon na magdudulot din po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over Metro Manila and the rest of Luzon. At partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for the rest of the country dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Our sunrise, 5:43 kanina, at ang sunset po natin mamayang 6:16 p.m. And that's the latest mula ho sa PAGASA. Time for our instant shout-out. Ladies and gentlemen, drop your good mornings now on Facebook. Facebook.com/GV991. Maganda umaga kay 9160, kina Ryan. Good morning po sa inyo. At saka kay Buena Mano, si Ate Riza Gamboa. Sabi na, salamat pin e na minuran, mabagal mong mako ing danun. Keng kasalukuyan na, Teresa, nanuneng lalam na ning danum kengke kayo. Inaalala ho kasi natin, ano? There are some na maaring sanay na sa pagbabaha na dapat di tayo nasasanay. Diba? Kasi nung atin ang makanya na problema, dapat tagagawan tayo na yung solusyon. Meron naman. May flood control project naman. Oh, Libanda. Libanda rin. Ay, Libanda rin. Alam mo yun? Ayan eh, may pondo. Ne? May proyekto, may pondo. Pero asan ang proyekto? Yung mga iba, may proyekto naman. Pero hindi naging epektibo. May mga iba na proyekto, na imbis na magpahupa ng baha, medyo baka nakakapag-contribute pa sa paglala ng baha. O kaya yung pinagkakitaan masyado. Diba? Yung mga iba na hindi naman sila contractor, pero nakinabang sa proyekto. Yung mga iba, kongresista na, contractor pa! Ay, meron ba ganon? Awala ba? Yung isa kasi, nabasa ko yung pangalan. Hindi ba sa kanya to? Hindi ba bawal yun? Oh, 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sige, alam nyo, ano? Yung halaga ho ng, ano, ng piso kontra dolyar sa mga may mga dollar reserves, wow. Yung mga nakatago ng mga dolyares, pag-isipan nyo, ha, taas na ng halaga ng dolyar ngayon kumpara sa piso. Oh. Eh, the Philippine peso weakened against the dollar last Wednesday after touching a fresh intraday record low near the 62 level. As escalating tensions in the Middle East heightened inflation and interest rate concerns. Maganda to para dun sa mga kababayan kung nating nagpapadala ng pera sa Pilipinas at dolyaris ang pera, mas malaki yung palitan, mas malaki yung halaga ng iyong pera dito. Diba? Sa halos 62 na. Pero siyempre, para sa atin, nandito sa Pilipinas, medyo masakit ito. Malaki epekto din ito sa ating ekonomiya. Maganda ding epekto naman ito para dun sa mga nagtatrabaho sa mga BPO, lalo na yung mga VA, mga independent, di ba? Na directly nagbabayad sa kanila yung mga clients nila from overseas, lalo na if we're talking about the United States. Mas palaki, no? Sabi nga nila, paldo. Pero wada, pwede naman pante-pante yung patak ng uran. Halimbawa ka na ako, huling kengke kami na mandrugu babaha. No, thank goodness eh, babaha. At saka ako talaga eh, lumaki talaga akong mahilig sa ulan at sa, ano tawag dito? Sa lamig na dinadala ho, dinudulot ho ng ulan. Makanta pa mo rin, retang kaya katamong kabalin, panema kalbog at mga pasakitan tuwing umuulan. It's not gonna be the same experience for them, diba? So same thing with this weakening of the peso kontra sa dolyares. 6:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Pwede ho kayo mag-send ang inyong mga greetings at request sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Sabi ni Trina Aiko Santos, good morning DJ Maya Payabak. Akala ko ang Agosto ay buwan ng wika. Ha? Buwan ng baha pa lang. Sabi ni Trina. Parang ito yata yung sa mga matitinding pagbabahan na naranasan natin, ano, in the recent past. Kumusta wa rin pagbaha kengke kayo, keng Barangay San Agustin. Ring Santos family, kumusta ko po? Ana, Kaloka, flood control na yan. O, diba? Sabi ko, hindi na dapat tinatawag na flood control. Dapat flood out of control. Kaya control niya waring baha. Ha? May control niya, karetang lugar magbaha, lalo lang megbaha. Makanta? Kakantawari? 6:55 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Pasadahan na ho natin ang atin hong unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Riza Ontiveros, itinutulak ang pagpapatibay ng batas laban sa online violence at 10VE sa mga kabataan.
1: The morning round of headlines.
0: Malacañang nilinaw ang 180 milyong alokasyon kada rehiyon para sa evacuation centers sa 2027 budget.
1: The morning round of headlines.
0: DILG Secretary John Vicremulla, isinusulong ang total ban sa Roblox matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
1: The morning round of headlines.
0: At mga residente sa Santa Lucia, San Fernando patuloy na apektado ng matinding pagbaha.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Panawagan si Senator Riza Ontiveros sa Senado na agarang ipasa ang Child Online Safety and Protection Act upang mapalakas ang proteksyon ng mga kabataan laban sa digital violence at nihilistic violent extremism o NVE. Isinusulong ni Ontiveros ang panukala dahil sa pangambang ginagamit ang ilang digital platforms upang ma-impluensyahan at hikayatin ang mga kabataan na makilahok sa karahasan. Ayon sa Senadora, bagamat magkaiba ang NVE at online sexual abuse at exploitation of children o OSAEC, kapwa maaaring gamitin ang internet at iba pang digital platform sa pagsasamantala sa mga minor de edad. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng karagdagang kapangyarihan ng law enforcement agencies sa pag-iimbestiga sa mga ganitong kaso. Kabilang dito ang pagkuha ng subscriber at traffic data at pagsasagawa ng undercover operations. Nasa period of amendments na sa Senado ang panukala, habang nakalusot na sa third and final reading ang katapat itong bersyon sa House of Representatives. Gitni Ontiveros, kailangan ng kumilos upang maprotektahan ang mga kabataan bago pa mas lalong dumami ang mga insidenteng may kaugnayan sa online radicalization at school violence.
1: The morning round of headlines.
0: Ayun yung sinasabi ko ha. Bilis-bilisan ho natin ang kilos sa pagpapatupad ng mga batas na ito. Kailangan po natin ang batas na yan kahapon pa. Ang deadline po niyan was yesterday.
1: The morning, brother.
0: Walang galang na ho sa ating mga mambabatas. Ano, sana'y mapabilis ho nating maipasa ho. Ano man ang batas na pwede ho at maaari ho makatulong sa pagprotekta ho sa ating mga kabataan.
1: The morning, brother. Headlines.
0: Nilinaw ng Malacañang ang panukalang 180 milyong pondo kada rehiyon para sa pagpapatayo ng mga evacuation centers sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Matapos kwestiyonin ni Senator Panfilo Pinglacson ang kawalan ng tiyak na lokasyon ng mga proyekto. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may mga mekanismo ang pamahalaan upang masubaybayan ang paggamit ng pondo at maiwasan ang pagtatayo ng mga proyektong walang aktwal na lokasyon o pakinabang sa komunidad. Kasunod dito ng pangamba ni Lacson na maaaring maging bukas sa maling paggamit ang malaking lump sum allocation kung walang malinaw na detalye kung saan itatayo ang mga pasilidad. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, may proseso ng sinusunod para sa mga proyekto kahit wala pang tinukoy na partikular na probinsya o bayan sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pambansang budget. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, makikipag-ugnayan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal na pamahalaan or local government units upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng evacuation centers batay sa panganib at pangangailangan ng komunidad. Samantala, ang Department of Public Works and Highways naman ang nakatalagang mga siwa sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kasama ang naturang pondo sa 7.2 trilyong pisong panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon sa DBM, ang 180 million pesos kada rehiyon ay hahatiin sa dalawang Ligtas Pinoy Centers na may tig 90 million pesos na allocation.
1: The morning round of headlines.
0: Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vicremulla ang tuloy ang pagbabawal sa roadblocks matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Naikinasawi ng 2 estudyante at kinasugat naman ng 6 na iba pa. Ayon kay Remulla, dapat higpitan ang access sa mga kabataan sa online platforms sa maaring maglantad sa kanila sa marahas na content. Partikular niyang binigyan ng pansin ang larong gumagamit ng first-person perspective dahil maaari umanong makaapekto sa pagtingin ng mga kabataan sa karahasan. Bukod sa usapin ng gaming content, naisinsuriin ng mga pamahalaan ang posibleng panganib na maaaring maranasan mga menor de edad habang gumagamit ng online platforms. Samantala, sinabi naman ng Roblox na mayroon nito ang mga safety measure para maprotektahan ang mga batang gumagamit nito, kabilang dito ang age verification, limitasyon sa chat, artificial intelligence monitoring at reporting system para sa mapanganib na content. Patuloy rin ang pagsusuri ng mga otoridad sa mga armas na ginamit sa pamamaril. Iniuugnay ang 2 baril sa ama ng suspect na isang empleyado ng Bureau of Customs. Habang pinag-uusapan ang posibilidad ng pagbabawal sa Roblox, nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga pangyayaring humantong sa pamamaril. Kasabay nito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapalakas ang kaligtasan ng mga kabataan sa paaralan at sa internet. The morning, round of headlines. Patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang ilang residente sa Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga na malaki na umano ang epekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at kabuhayan. Ilang residente ang nagsabing nahihirapan silang ipagpatuloy ang kanilang trabaho at negosyo dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Sa kabila nito, may ilang delivery rider na patuloy na naghahatid ng mga parcel at lumulusong pa rin sa baha upang maipagpatuloy ang kanilang trabaho at mapanatili ang kanilang pinagkakakitaan. Apektado rin ang ilang nagtitinda ng gulay sa palengke dahil nasira umano ang kanilang mga paninda kapag hindi agad na ibebenta. Samantala, pansamantalang itinigil ang isang gasolinahan ang operasyon nito dahil sa pagtaas ng baha. Ayon sa isang pump attendant, hindi na rin umano ligtas na ipagpatuloy habang mataas ang tubig sa paligid ng establishmento. May ilang residente namang nagsabing hindi na bago sa kanila ang ganitong sitwasyon, ngunit aminado silang patuloy itong naka-aapekto sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan. Panawagan naman ng mga residente sa pamahalaan na ang patuloy na pagbibigay ng tulong at konkretong solusyon sa problema sa pagbaha, lalo na sa paraan sa mga pamilya o lalo na para sa mga pamilyang direktang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. The morning, round of headlines. Ang ulat-hunayan ay galing kay Binibining Ana Grace Miranda at ang ating news team na lumusong kahapon sa baha, ano? Tumikot din ho, ano? Antabayaran ho ninyo mga susunod pa rin na reports ho ng GV News Team, okay? 7:03 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes! The morning, round of headlines. By the way, mga ka-vibes, ngayon pong August 21 ay special non-working day dahil ito ho ang Ninoy Aquino Day. Pero sa mga pumapasok, ano ba ang payment of wages ngayong araw ho na ito? O ayon ho sa Dole, if the employee does not work, the no work no pay principle shall apply unless there is a favorable company policy, practice or collective bargaining agreement o CBA granting payment on a special day. Pero kung ikaw naman ay pumasok naman ngayong Ninoy Aquino Day, dahil ito ho ay isang special non-working day, meron kang additional 30% ng basic wage mo on the first 8 hours of work. So ano yan, basic wage times 130%. Oras natin 7:04 na ng umaga. Wow. Nagpapahabol ba ng pabate? Sabi ni Ate Riza, malatina mo kano yung inging albugkarela. May baba na kanong bagya. May baba naman keng babo tut. Okay. That's good to know. Oh, 7:04 na po ha. Commercial break muna tayo at magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. 7:05 in the morning, time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We are GV 99.1.
1: Sinasabi ko sa iyo, Abby, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Tomas Morato.

0: We gotta get vibes into headlines. Here are the morning roundup. Check your time. It is now 7:48 po ng umaga. Magandang umaga ho sa lahat ng mga kagising pa lamang. Uy, good morning. Biyernes na ho, 7:49 na po ang oras sa buong Pilipinas. Baka ho nalilingat ho kayo sa inyong mga orasan. 7:49 na. At dahil Friday today, makakasama ho natin later, alas 8, ang atin hong hinihintay. The attorney Will Rivera will join us for Legal Vibes. Kaya kung meron ho kayong mga katanungan legal, para layo na lapun, mas masanting, mas marano nilang para lang. You can send them over facebook.com/gv991. Pwede rin ho kayong mag-text na sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ngayon ho ay special non-working day. Because today is Ninoy Aquino Day, okay? So kung pumasok ka ngayon, times 130% yung iyong sahod. Additional kang 30% because it's a special non-working day. Kung hindi ka rin pumasok, no work, no pay ka. Ano ka? Awa ka vibes! At syempre, ating pasalamatan ang isa sa mga sponsors natin, ang Del's Cheese Dough Pizza. Order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na ho sila bukas for franchise again real soon. So stay tuned and follow them on Facebook, Del's Cheese Dough Pizza. 6:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. For greetings and your requests, we'll prioritize those who would be commenting on Facebook. So punta na po kayo sa Facebook Live, facebook.com/gv991. And again, you can also text us over our numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Makakababs, the Philippine Health Insurance Corporation is committed to accelerating primary care expansion and reinforcing the financial protection through the no-balance billing policy nationwide sa ilalim ng isang unified strategic format with the Department of Health. Sa isang press briefing yesterday, Full Health President and Chief Executive Officer Beverly Hawes said, "The shared mandate, Unified National Agenda or UNA, aims to improving health outcomes, scaling up access sites, and broadening the benefit packages for all Filipinos." So, plano nilang lawakan pa ang coverage show ng PhilHealth. This include bringing primary care to schools and workplaces, strengthening and integrating public health programs into primary care, expanding NBB to reduce hospital cost fears, cutting red tape by streamlining DOH and PhilHealth processes via a unified IT system, and organizational strengthening through smooth reorganization and empowering health workers with fair compensation and greater responsibilities. Ay, pero PhilHealth, ha? Sinasabi nyo, ang tao dito? Yung red tape and whatnot, pero hirap accessin yung as an employer, kumbayad ka ng mga contributions sa mga trabador mo. Gamit ka pa ng ng separate application for, anong tao dito? Para may authenticator pa kaming gagamitin every now and then para mapasok yung site. Yung pwedeng integral na yan, wait on how to make sure na talagang tama, yung mga naglalagin sa website. O authenticator pa nga ni. Oh, anyway, sige, sabi naman nila, mas palalawakin pa ho nila yan. Itong mga programa ho ng PhilHealth na kailangan ho natin. Ano? Sige, para hindi na ho nagsiself-medicate yung mga tao. Tsaka hindi na ho nahihirapan. Okay ba? Ang iniinda ho nila Tagal-tagal ho nilang naghuhulog sa PhilHealth. Tapos, pag makikita kung magkano lang ang nababawas dun sa kanilang mga medical bills, pwedeng i-explore ho ninyo yun. Osha! 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Let's quickly do an instant shout-out bago ho tayo magbalita. Hello kay Ma'am Mary Jane Agkawili David. Good morning daw to the David family. Kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles at Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang. Kay Ma'am Catherine Santos at sa kanyang mga apo na tulog pa sina Cassie, Austin and Kaylin. Thank you. Ingat and God bless din po sa inyo. Sa mga apo ni Ma'am Mary Jane Agkawili David mula sa British Columbia, Canada. Hello to you, Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, O'Reilly, and Kendricks. Good morning to you. Ah, sige. Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pasadahan na ho natin ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: ICC prosecution isinumite ang 6,909 na evidences sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: Dole, nilinaw ang patakaran sa pagliban ng mga manggagawa dahil sa masamang panahon.
1: The morning round of headlines.
0: At DILG Secretary John Vicrimulla tinukoy ang kakulangan sa security procedures kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Isinumite ng International Criminal Court o ICC ang 6,909 na piraso ng ebidensya sa legal team ni Pangulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bahagi ng paghahanda sa paglilitis sa kanyang kaso. Unti-unting ipinasa ng prosecution ang mga dokumento at iba pang material mula January 7 hanggang July 31. Layunin itong mabigyan ang kampo ni Duterte ng sapat na oras upang suriin ang mga ebidensya at ihanda ang kanilang depensa. Sa kabuang bilang, 2,279 ang tinukoy na INCRIM o in-crim materials na maaaring gamitin ng prosekusyon upang suportahan ang mga alegasyon laban kay Duterte. Meron ding 4,573 Rule 77 items na maaaring siyasatin daw ng defense team. Samantala, 57 naman ang tinukoy na pekso o mga material na maaaring makatulong sa depensa, kabilang ang mga maaaring gamitin upang questionin ang testimonya ng mga saksi. Ang kaso ay hawak ng Trial Chamber 3 ng ICC na pinamumunuan naman ni Presiding Judge Joanna Corner kasama sina Judge Kibong Paik at Judge Nicholas Gilu. Nananatiling kumpidensyal ang mismong nilalaman ng mga ebidensya at hindi ito inilabas sa publiko. Patuloy naman ang paghahanda ng magkabilang panig para sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga patakaran para sa mga empleyadong hindi makapasok sa trabaho dahil sa baha, bagyo o iba pang panganib dulot ng masamang panahon. Ayon sa Labor Advisory 14 Series of 2026, dapat isaalang-alang umano ng mga employer ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa kapag may panganib sa biyahe o sa lugar ng trabaho. Hinikayat din ng DOLE ang mga kumpanya na magpatupad ng safety measures at gumawa ng mga hakbang na angkop sa sitwasyon kabilang ang pansamantalang pagsususpinde ng operasyon kung kinakailangan. Sa sahod, mananatili na maumano ang patakarang no work, no pay para sa mga hindi nakapasok maliban kung may mas pabor na provision sa company policy, collective bargaining agreement o leave credits ng empleyado. Para naman sa mga nakapasok, buong araw na sahod ang matatanggap kung makapagtrabaho ng higit sa 6 na oras. Proportionate pay naman ang ipatutupad sa mga nakapagtrabaho ng mas mababa rito. Pinapayuhan ng DOLE ang mga employer at Workplace Safety Committee na magkaroon ng malinaw na emergency protocols upang maging handa sa mga sitwasyong maaring magdulot ng panganib sa mga manggagawa.
1: The morning round of headlines.
0: Tinukoy ni DILG Secretary John Vicrimulla ang isang kakulangan sa security procedures ng Ateneo de Zamboanga University na sinabing nagbigay daan sa pagpasok ng estudyanteng sangkot sa pamamaril. Ayon kay Vicrimulla, Nakasunod naman sa mga karaniwang security protocol ang paaralan, kabilang ang bag inspection at pagbabantay sa mga pangunahing pasukan. Gayunman, naipasok pa rin umano ng estudyante ang ginamit na armas sa pamamagitan ng isang emergency exit na hindi nakalak habang nagsisimula ang klase. Sinabi rin ng DILG na patuloy na sinusuri ng Philippine National Police ang mga digital device ng estudyante bilang bahagi ng investigasyon. Kabilang sa tinitignan ng kanyang online activities upang matukoy kung may mga impormasyong makatutulong sa pag-unawa sa mga pangyayaring nauwi sa pamamaril. Inaasahan namang ilalabas ang PNP ang resulta ng investigasyon sa Lunes. Samantala, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga security measures sa paaralan upang matukoy ang mga hakbang na maaring ipatupad para mapalakas ang kaligtasan ng mga estudyante.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At yan ho ang ating top 3 headlines today, mga kabibes. Again, kung meron ho kayong mga pahabol na babate, no, go to our Facebook Live, facebook.com/gv991. O kaya naman, i-text po kami sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie na nag-message din sa ating Facebook. Good morning to you, Nanay Pines. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin hong MixLR. Susunod na ang programang Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Yan po ang pagbabalik ng GV99.1, Your Good Vibes, alas 8 na ho na umaga. Time check brought to you by Somix Advance.
2: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Wish list ko for the year?